0: xandla hi aka lava loko no haye ka birthday ma swi tiva va ni tlakula va ni halalata njhe hi n'wana loko va lava ku ageva swakudya ni ri i tanki vana va mhani a hi yeni mahlweni radio leyi ma swi tiva va endlele ku hi tiphina hi tshama hi tsakile a va endlelangi ku hi tlhavatlhavana hi yona no ni ri tanki vana va mhani wena ni nga teka data ya wena wena ni nga teka airtime ya wena wena ni nga pfumala mbilu ya wena yi karhi yi vava ni ri a hi yeni mahlweni hi pfunana ku navelela ti-birthday vula ni vula sweswo ni ku rhandza hi rirhandza ralaku mfana wa mina hambi ku ri n'wina vahaxi kwenu a ni hlawule ndlo wa nsiya hove ekokwani gaveni ni kwala ka makoxa mfana wa mina danko baya
1: tavelela
2: DJ
1: i mina loyi
2: ni pfukile
1: hi vukile mjhani kwa ndhalo wa nga lava
2: hayi hlayisekile kwala ka thomo la
1: ni mi twa ku nandzika ngopfu la ka thomo la Danke. Oh, ni kenze sinene skim same.
3: Na nimi zem tawe mtana madeka ma avuya nkunene
1: mpoyi. Ah, wata ri kovela, mati vana mina ni munhu. Eh, swingwe swipa swini kanganyisa nyana. Tsi, tlavelela.
4: He nwana ba.
1: He nwana mkhalazo.
4: Yeni ku tsoka nandi yala tlevele ngona baba na.
1: Mentle ni ngwayitela ntsakisa swinwa swa mkhuba na mhlolo.
4: Ah, baba ata loko vona mina. Ah, lesi ninga na tlevele ri ngwana mata loko ri ngwaye ngwaye na rona mfana. Mfana wa gosha hi mina man.
1: Ikese sine ne jara kefa.
4: Akta le ngona baba, tlhava ngwana ngona baba ndaka mina.
1: Ti, na u tlhava sweswi. Ti, tlhavela.
5: Tlhava tlhava ti.
1: Tlhave ku tlhava sweswi. Mashudu gracious pepu.
5: Bizweza ona mazino mtu wanga.
1: Ndori wanga manda ti mtu wanga.
5: Danko.
1: Da.
6: DJ Klonirishile. La wana mihlangana na Philip Jones manjani sama ladzinga la venda la. Ni nzuri le GCR FM. Idanki.
7: Jekleni. Udashu kumbusho nama. Ikai mingi sara kuanja hiru kwa lakashu kwa nukwa uti ya. Ina tela mkateku. Mkiasi ni maasha.
8: Njani DJ tle ni na ipukile. Ina udashu kumbusho nama ikai longa longa tindala tekati kongo maji longo. Swara disco. Vakula namuta disco mtileni vakula ingame ya kokwana wa the junior la lo mtindlela te kongoma ku kona akuri makhelo wa mine kwala ka mchipisi kwa hlayiseka DJ tavana nguna idza iku kolokoto
9: wa number 1 yimingisela ku antswa la the children kaya kuri vehle kyan baloi muhaxi wa mina wa number 1 mi yingisela ku antswa la the children kaya kuri vehle kyan baloi go
1: ti tlavelela
2: mm
1: aye
2: uya ina
1: gizule le kaina
2: awa la gizule ka mata man
1: yaledwa
2: dimudulu wa rasela ga muskinini loditi muzana na genna awu ga alu mana
1: yele bule ga mata gere
2: Kabela.
1: Danko. Si, Kabela.
10: DJ Kleni.
1: Ebena lo.
10: Mpukile DJ Kleni.
1: Epukile mjana.
10: Epukile shinene mo.
1: Mm.
10: Tani ngene ka khakhala gravelin manje ndizwe.
1: La ka khakhala gravelin.
10: Akakhala gravelin la nga ku mushireni ku antswa kona hikare hi ri ka dja swivuru swo lona hi ri ko.
1: Lemto kuna dzika ngopfu.
10: Jan Thomas Lugwana akuna unwanga kakala driver and DJ. Ah, yeah.
1: Danko.
10: Danko.
1: Oro 6 in Tavilila.
11: Hola.
1: Ita.
11: Who's Ita?
1: Shapo Zida.
11: Shapiro.
1: Ita.
11: Ni dashu bungu shona na ni rekola kambange Nikata June.

0: Tabii de.
1: Hapa poco de general tico sala casta chicambacho. Va poco chay si te sube tu anela chavela block 23. Va poco mo fala ma pentila ka ma boza. Va poco chay ma tenga rona tu malle kala ma block na ni kesin dije tu ni.
0: Okay, sir, we'll be up on slides again.
1: Thank you.
0: Lokutso so mixer I magic one tabela kana bare 060887592 no nga skota ku endla tano hila vanwan. Ti tabela da.
2: Una ha ni wa ndambe zitha ke original one kusuka la tikwela ka mswa. Kuna folo ki war simati kusuka kona la tikwela ka mswa. Kuna hlaisani mathendi wa ka chavalana kusuka kona la tikwela ka mswa.
0: Ya.
2: Abona ya fuma ngo. Mina ni gifti choko ba ikusuka la tikwela ka mswa ni. Tutabu kama se gobeli gobela vrena thawan khala mwana ba ba ni ku hite.
0: Hiteto
2: aba ke matsebe se famba bona ba
0: he bona ba kwala
2: ma shuba
0: a thank you baba pe tabele la kura mona Tabelela.
3: Wana sivara ya impela yiti shamba ku tshamba network.
0: Aw shem.
3: Impahla. Andi siri tani monte ka nyana ma chirika. Moni ni yangena le ka ngove haicho iskunya. Ni akuma veri mhandla wela ku tsaka maluleke. Ni fare tshi ku twakala ka gramform. Ivi ni ku ri vunoku nuku malo e flop chavalana ni. Loya nka tamtsana wa gosha ni ku bema gwinya ani dzima nwana na manwa marilamele moriya na ata mankhopa mandre ta renkeni ya ta makosho a pfuki a va tsakini namuntlha na mhenti ka swona mani ri vunuku nyani ya teka loyi i nunguwahani wa mina va ri i mhana albi laya ka xikukwana laya wana wa kahle xokoma nyana kahle ni kata botilores i kata i nunguwahani loyi Imana imungwani wa mina leyi. Imana chipikara mphe ali blue va nguwelela ku akova xihlanganya xo mama. Mwana nyana wa kahle xihlanganya nyana xa kahle xo tsaka xibondisa laha ka n'wana ndzi ku a ufuke kunene kunene ringesa ku bha i vula ku ninkata Lawrence ka mana albi kunene kunene ni tapata. Swona ti tlungwa le ka makoto tikweni. Loyi a nga na nuna bombisi nuna loyi a nga na n'wana bombisi n'wana swi hi ku imbili mara loko ku bombisa ku bombisi fika makulu.
0: Kesa swi na hlayiseka.
3: Masikisanyana. Ya va pfuxisala tihlungwana le ka makoxo ku hava ni tivi na ni ni kata mun'wana a tilowa wa ntlhoho wo pile va heta na ku swileva ntlhana ha ni konyomuke voko tileni
0: a ku ta lunga
3: hlayiseka
0: n'wana swivaka mem a mi zirita rimi kiseri swi vekela khantse voto thibeleta i bile hundzela wa ralia ya mune lava nga mitirhweni a hi tila ritaleni swin'we xiyemu na khensa ku va mi tekeriwa nhlalo xitichangu xa xirhandzwa tsi ni tlhavelela
4: abafuki kazi kuphosula kwane la sawala block 23 nokurikile ka bona ntikulo ka rasiyala bafuka elotri kujane ni la ka sikuli na bona ntikulo wa sala siyala nokurikile ka bona moni yekelela yoko kwa ndala wa ndala aba la ka sikuli bona lu aba fuki rikile aba kuje ngwana ngwana ngwana jole papa ri botima le jole la ba blu ngwana ka jole sokola ka sokela ka sokola ka ndala ko mtsinu bomba mezi DJ Temi
0: mtsinu bomba mezi
4: Oso mina ku hambala mina na nwana hi 6 o'clock.
0: Kese swi na leswi mina swibera mandla sweswo.
4: Kavela ku lo sa tiko.
0: A tikoki. Ti tabelela. Kura munla. Ayiko akuna munhu la. Umuntu aziko lapha ya. Akuna munhu la ya ndringetile xa ku vanta tsalela nyana. Ko va network inga fika hi va xandela mpahla ni tsemba taro. Ti tabelela.
5: Kwan dawe angela bakati hapa puki. Na tembu maluleke kwa laka nishaniki hapa puki. Botu wa mina isa yanku na kajingi jinga hito manani hapa puki. Popo si umanu wanku na kwa laka nishaniki mbengu wa kampenyi isla chacha.
0: Kesa shuna nishaniki kala kampenyi isla?
5: Sa.
0: Adanku. Tabelela.
6: Clem.
0: Yebo.
6: semile aka sikhanyana block 20 DJ Tlane
0: nifukani kuma pashi luba na bafana
6: masivona monoku la ka dzimbizi kuna mana flicia ekokwana wa mbale nokupukana la maskrali kuna mana kuna manne senkuna ka dzimbizi inkata botsoza esaya nkuna kwa la ka dzimbizi nokupukana mwena ta hetisela hi va mase wa mina le ka ngovele i man grace makamu nkata ndona esaya makamu lawa lava hinkwavo DJ Tlane va pfuxa hi munhu wo duma rexe a ri one a mugangeni wa ndhuna elkana mchavo papa xivona a fana mina DJ Tlane mina nalo tete n'wana
0: khensa swinene nhlayisekani ti ntlhavelela
7: ndza pfuxa mhanti lora makhulele amawa a block 9 ivi ni pfuxa mhanti ta ku babu laya ka jini laya ivi ni pfuxa mhani mavunda laya ka kangobe mhani mavunda hi mina hikuva vanhu lavawani va na kokwani mange kwa ka mkhomi a hi khomaneni i hanga yi vona
0: a hi khomaneni ka vanhu ka danko ntlhavelela
8: kokwani mthala wa nga lava ka thomoni mitlini pfukani ni ku kokwani ben kwini ka pfukani ni ku baa mugatani gidi pfukani
0: yo
8: wena ni nga vitsangi koni no gila mavito ni khomeleni ta mpfuxa siku rin'wana wa muhona ri la timeleni
0: mavokhensa swinene mambo danko ntlhavelela
9: laha ka mapuve laha ku na mungani wa mina i mfana wa goxa a va pfuki mara kwalaha ka mapuve ku na nkata goxa mfana wa goxa i n'wachavalala na vona a va pfuki mara kwalaha va nwa masilo sesi virgin lovu na vona a va pfuki mana va hinkwavo tlhavantlha va pfuxa i a swi lava wena i bila akhawunti mhlongo kwalaha ka ndhambi laha a muganga wa mbazi ma wuzimeri kusuka ni xikolo xa mzuzwani tangekhensa
0: swi nanihlayisekana
9: tange
0: tlhavelela ku na munhu kwala allright a ku na munhu laha hi ndlela mahlweni mikiseri i va ri kha ni tlhavela ka nambara 0607875942 loko mi tlhava ra tlhava hi le ka tlhavani tlhava tlhavani tlhava tlhavani tlhava ti ntlhavelela
10: tlhavani tlhava
0: ntlhave ku tlhava sweswi
10: e ta pfuxa mana Mr. Makondo i mataleni leyi ingwenyani ku a yi pfuki ngwenya papa mukhulu wa vana va mina Mr. Makondo ivi ni suka ni ya kwini na ni ya pfuxa hanu wa matilo le ka mapuvi le ni ta hetelela hi malume i mfane wa goxa le hi maluleke pfukani hambileswi ve ngeteni vatsoni magwinya van'wana va magwinya niti ihano hi koti
0: iva
10: a hi hlayisekini koti
0: adangi na ku mi hlayiseka swinene ni
10: nkomu
0: edanko khomela swa timela temikisa ri bele ndzela wa raliya ya mune ni khensa swinene xiyamuna ka ri na khensa ri vona van'wana vanhu rivela rungula laha va ku ni loko kungiseleni kahle ro sungula sungula ri twana kahle ngopfu ri khensile ne ti ntlhavelela
11: muhaxi wa mina
0: mingiseri wa mi wu rhandzeka
11: ni kombela ku va teka
0: a hi vadzudzeni papa
11: n'wana mfana xi ta kula a xi kasakasi xi kula la rhotiya i mawila valava ni ku papa xilova na vafana la ka sikhunyani e mavunda pfukani ni tsutsumela la ka bon'wana ni ku xibudungwa i seva maluleke na n'wina pfukani mukhulu ha ku ri xigodo xa mundzomwina na ri pfuna la basanikatani bye bye muhaxi
0: khensa swinene nhlayisekani
11: bye bye
0: danko

0: comments with the minute bile o tsela wa ralia ya ntlano I'm sure that I'm excited because nine ka nkweni engwena nga ku famela ku nga konza ita fika la nga fika kora so swi le ka xeka ka wari wa telela telela yena ngona ko morning birds ka Jesus FM mina ni tle mirodi jam of love and mr party mina ba gre famba kunga konza ya fika le ka wa ralia ya ntsebe ka ski I'm sure that I'm excited and kesu nine ka ikunga mga tirisa xenga xa mabori xa Facebook ba mo xa xandle ka ngona ko nele ka mi shows ka hla ka Facebook ka WhatsApp ane mi rivalanga na nwena nwen look sense swi nine ri xandla enhle ka xinwana xandla ka ski na wa mixer nga swota kwenza taru ba xa xandle ku tirisa xenga xa mabori xa WhatsApp ka number 0608875 futhi ka ski enhle ba kona nele ka Facebook he mantutu sham laya of course chatza no GCR space ku FM ka ski ari tingwen ane kuma ka number 0608875 futhi xengle xinga ka xona swi xengle xinga ka rikota ku teka tingwen ku teka ka WhatsApp no kuneka nele ka Facebook hi nkarhi uri nwentsela xengi xa ku hone xi theka hle mpanganyiso hi va kha ri hlanganisela swiyengele swiya hinkwaswo leswi nga kotaka ku va kha ri xa xandla hi ku tirhisa show mixer wa mi ka ski sweswi ene pfumeleli ya nyana laha riqingweni laha hi teka lava nga kona ti mo sungula la ka mpanganyiso la
1: ina ka hei le ku fambeni hileketa swungubya loko un'wana vana va ya ku tiripini se a ni va nikanga na madyambu se le ku fambeni ya ku va nikeni moni ku nana va kona i thwasani ra mina ra ka radio la i mani xayina i munhu wa madleke a pfukani mhani vo tiva mati va tiva ku hlamba mhani lava na wa swi twisisa loko na madleke ya vona pfukani kokwana wa nga lava kwala ka thomo ivi ni vuya ni ku va kona kokwani gaveni mukhegula wo tiva timhaka ta yena pfukani kokwani gaveni ivi ni ya ni ya hetelela hi kokwani manyunyu lava vo tshika swi hanyanganya i nuna wa mhani herisa lava wani n'wamangwani laha ka yi ka khala pfukani mhana mina a vanhu lava hinkwavo la vona va pfuxiwa hi mhana anakanya loko a ku ku na nceka wa makasana ni va vula mina hi luwa
0: u ku belu kesa swinene na we mikiseni ka swi kota ku dlatara vuka ntlhavela ka nambara 060 8759 futhi loko a ku pfula xiyani moya a wu siva leyitine ti tlhavelela
2: n'wana mutswari mpfukile
0: hi pfukile minjhani
2: pfukile ni mesa ndlovu a va pfuki mani biginia ndlovu a va pfuki
0: kesa swinene la ka mavalani December maximzi danko kesa swinene va ni kuva kahle va ri la ka mavalani hayi December maximzi ni khesa swinene xem ni khensela ku tlhaveriwa ti ni tlhavelela
3: ya ta pfuxa yena lava ngo va yisa swingubyana mana kanakana lava kanakana va ka va famba ku na munhu wa mina le ka n'wokuwani mara advise a pfuku na yena a vona kuyena ni hetelele lowun'wani wa vongo entombisa ku ma vona la ka siyangani
0: exibudungwa aw xem khensa swinene hambi swi ri tano no khensa ka va hetile ku va vabyudza laya ka sike hambi swi ri tano mikiseri va kona van'wanyani va tirhise xiyenge xa mabulo xa Facebook ni le ka n'wana mi rivalanga na hambi ra kahle swinene ni ta va ni karhi ni mi languta hi nkarhi lowu nga hetekambeli ka sike swi pfumeleli ni nghenanyala ka WhatsApp la
4: swinxi ni kambela ku wa pfuxa ni pfuxa masin wa mina mamakhensa ri singa vhiwu ni pfuxa mhani wa zita a gandlelani ka khani ni pfuxa mhani wa zita a section f starata marula drive a wu pfuxa julia chava mafuma nkoka makoa xi bangi
5: rixini ka boteni kambela ku va pfuxa ku na mhana nhleko laha ka mavalani ka vanhwanya vo saseka na misinya yo ringana na yo tswala ti-tofalax a va pfuki dyambu rixini ni ta pfuxa mhani mahori laya ka mapova a va pfuki mhani dyambu rixini ka ha ri na mhani magoda driver ya teretere kwalaha ka mapova na va va pfuki va pfuxi n'wamavona ka siyena ni danki
0: ti ni tlhavelela
6: ku na mhana neho ve le South Africa kwalaha ka manghena ku landza mhana mina ku nga n'wata ku kumaekuwa ka masaswani ni hetisela hi peluka bya ni
0: kesa swinene mahlohlwani danko ti ni tlhavelela hi mina loyi a hi vatsotse
7: ni pfuxa mhandro minisi ka kahlaneki va pfuxiwa hi ntiyiso mariya mazulu saka jim galalume mhana hlupukani mina danko
0: kesa swinene mhana hlupukani kusukela ka jim galalume la danko
8: tlhava mitha ni pfusha Broderick kusukela ka Ngove, ni pfusha Smart Shotonga kusukela ka Sikhunyani, ni ku wa Shuto Gracious Pepu kusuka le River Plaza, a ri na Ismail Bibalo kusukela ka Homu 14A. I makhelwani wa manana kanye loyi, ku Homu DJ Tlemi.
0: Khensa swinene makhelwani wa manana kanye kusukela ka Homu 14A.
9: Ayi DJ Tlemi, ni ta vula ku pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka. Ku na sesibasa n'wana Manphosa la ka Ngova Vapfuki, ni heta ni ya kwini ya le ka Mapuve le, ku na sesirhula Nchavala la nga ta mpfundhisa wa Goxa Vapfuki, ni heta ni ya Risinga View, ku na mama Nkhesi n'wa holela mhunti ya mona Risinga View a Vapfuki. Vanhu lava pfuxa hi mavona Edisona Rivehle, i nkomu DJ Tlemi until 6 o'clock.
10: Rixile tlhavanitlhava, ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa hahani wa mina kokwana wa ku hlula ni ku ha rhungekana hahani. Hi famba hi ya le ka Maswanganyi veri namuntlha ya Crystal i siku ra yena namuntlha, ha ta vuya namuntlha ka mhani Maswanganyi. Ivi ni ya pfuxa mhani Maswanganyi kwale ka Maswanganyi ni kha ni ku ha hi le ndleleni hi le ku teni. Ivi ni ya pfuxa Sikoni xa mina mhani a ri basile ha nakona ti le ku vuyeni le ka Mapuve le, papa ntsongo wa mhani a ri basile, papa Moyi ha va birthday namuntlha. Loyi a va pfuxa i mama Albi kwala ka Xikukwani nkomu.
0: Si ntlhavelela
11: hi leriya tlhavantlhava si
0: hi leriya
11: netiweke wa swi tiva leswi yi nga ndlela swona nyamuntlha
0: ix
11: yolava mfana lowa ka Sikhunyani wa Masayami i ta hi hlongorisa dzovo ri bya ri ku dzuu a ri ta dzubeka sesesi wa Ntleme
0: ya
11: hi ku a ni pha hini loko va pfuxa hala ka va passport ni pfuxa vanhu lava nga ni pfuxa kwa halaya na lava nga ni pfuxa sweswi hi ti-WhatsApp ni kha ni va twa ni ngo pfuketelani hinkwenu mi ta haleni mutini wa kokwa Mtileni na jikijela hi n'wina n'wana wa mina wa birthday ya vakiti xanga ya mina xanga wa swi tiva ku yini i mativula ya mina loko ni dyondza ku kuma n'wana a va yena jaha ra mina ro yimeka ra rivangavanga ro swa leswo nyamuntlha loko pfula a yi nganangi wena ka kholisithavani ka leswiwani xa leswiwani vetini leyi xa leyi leswi masipala wa kholisithavani a ni ya kola a ni ya kora 5 goals nyamuntlha hi ku a ni a ni ta va ni nyanyukini ni nyanyuka na ku pfula tikhokho n'wamabindzu wa kwale xitandila ka hi xavela tikhokho a hi ya ku pfuleni nyamuntlha phena yi endla swilo mina swa tsaliwa matimbini wa switi
0: hi ta swi vona kahle ri kese swinene kokono the junior
11: lasi lembe leri nga hela ni tsali matima hi xika masipala wa kholisithavani ni kha ni tlanga bolo na n'wana wa mina ni kora bolo n'wana wa mina xikora bolo swi le ku tibukwini letikulu muno mbara pfula leyi yi ni endli swin'wana hey
12: ndzi swatani ni tsandzeka ku nghena ka swivungu swo nona network ni kombela ku va pfuxa mana Felicia kokwa Mbali Pfukani na mhani ni ya laha 14 laya ka Homu ni kokwa Bebeza Pfukani ka mhana mina ni suka ni tsutsumanya ka Mavalani ni ku mugweli wa Chopa lapa i Boti Masilo Pfukani ka papu vana hinkwavo va pfuxiwe manda hi laha khoneni laha nyameni laha mitongeni laha ndlopeni laha ka dzingi sikwere papapu
13: se vula ni kombela ku va pfuxa a ku pfuke Manhleli Nkuna a ka Nkomo a be Pfukani ka Manhleli na mirhandza n'wana mhana ni Pfukani Manhleli Nkuna ivi ku pfuka papa Lonene na Luna vese vongane i mbetse u ve mbetse wa xigupu va la ka Xikukwani Pfukani n'wana wa mina ka Rexeni ni kombela ku hetelela hi N'wamaleke Missile Khotso a rupeni a ka Xihoko pfukani vananga na n'wina kwahalani rixini mi pfuxa hi kokwani gaveni ni kwala ka makoxa vulavula ni ku rhandza hi rirhandzu ra lava mfana wa mina hayi va bebi ta nkopaya
12: ahe tlhavantlhava rixile mo hi va pfuxa vanharhu ta famba ni ya le ka mbatlu leyi loko ba wa mina masenyani makumbani pfukani ka bava pfukani mi vona ku yini yini kwa ximutani xi xa n'wino ivi ni vuya hi mina luya ni ya a ti-efeni ku hahani hahani mariya ha pfukani na n'wina ka hahani wa makumbani pfukani hahani wa mina pfukani mi bakabaka mi swekasweka vana va la ku dya xikolweni ivi ni vuya ni ku laya ka siandani laha ni ku hahani wa vana va mina hahani mukhulu ha ntsemisa nga makasela ka la ka mihlanga ha pfukani ka hani khulu pfukani ka mbona kwala ndzeni ka ndyangu walowo ku vatukulu va hlamba va xikolweni na ni pfuxa emahani mahurhi aka mapuva ehansi ka sport center inkomu tlhavantlhava
14: rixile DJ Tlemi tlhavantlhava dze ni kombe ku pfuxa vanhu vanharhu nikombe ku pfuxa mankhulu wa mina i mani gili en'wingwa ka makapule kwala ka xikokwana no ka vapfuki ni suka no ka hani wa mina ehani wa mangomo en'wingwa ka muchava kwala ka xikokwana no ka a vapfuki na hetisela hi mani wa Izeya kwala ka xikokwana ni ku na vona vapfuki va pfuxiwa hi mani Mavaza makapule ni ri kwala ka xikokwana danku tlhavantlhava tlemitse
0: ti ntlhavile la ku na munu
15: ni kombela ku va teka kwala block 14A
0: a va tekeni SS
15: ni teka sisi wa mina ku nga yi sembisa kwala 14A ni ri a va entirhweni ni teka ntukulu wa mina ku nga Steven Mashaba kwala a 14A ni ri a pfuka entirhweni ni hetelela hi KP Malule kwala block 14A danko
0: kese swi na ni hlayisekani
15: danko
0: mo hetelela ku dzudzela riqingweni la
11: mani fokisa makamu kwale Davani ku sana na stadium ni ri pfukani miharivo ni suka ni ya le Joni le a Park Station Beatrice Makamu n'wana boti wa mina ni ri pfuka eya ntirhweni wa wena ni tlhava suka ni ya le a Thembisa ni ku gaza Makamu n'wana mhana mina ni ri pfuka eya ntirhweni wa wenu vanhu lava hinkwavo lava mi pfuxiwa hi n'wa Makamu n'wa Thwala n'wa Xilawuli kwala basani ka mucetweni mihaxi mi ni ri miyingiseri danko
0: kese swi na ni hlayisekani
11: hi swono
0: danko a ku ri va hetelela laha riqingweni la kambe kese swi ni pfumeleli ni teka van'wana la ka WhatsApp la
16: DJ Tlemi ni pfuxa mhanimari ya n'wa James a hlangana ni RDP ni pfuxa sesi basani n'wana mhaniphosa ka ngove na mani Grace Makamu kwale ka ngove i mani kheyila kwala ka mapayeni danko
17: ahe DJ Tlemi mpfuxa mfundhisi Vhelevhele ka ngove mani va xitichi xa GCR ka ngove mama Albi ka xikokwani va pfuxa hi mhani a Khavisa ka ngove inkomu
0: kheswo swinani mani va Khavisa laha ka ngove laha siyeka xiyenge xa mburi xa WhatsApp avi munhu hetelela ku va karhi va va dzudzala hambi swi ri tala mikiseri swi hi veka ka hlela ka makume na ritumela tibile hundzela wa ralia ya ntlhanu se swi le ka xiyenge xo hetelela xa nongonoko la mina na wena mikiseri hi ya ku hi yena velela va tlangela siku ra vo ra ku veleka loko ku ri na loyi ngu tivaka nga veleka hi siku leri fanaka na ramuhla ni tlhavele ka nambari 060 8875942 kambe swo swa hinkwaswo hi swi endla ndzeka lowu ni ta va ni kandziyela
18: Felicia Mbesari eka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenio ni kopea ni xariza aka vanhu lava landzelaka
19: Salvation kopia
18: Felicia Mbesari aka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenio
19: ni kopea ni xariza aka vanhu lava landzelaka Salvation kopia
0: sweswo se ni mi ku lungamingisa ku va ni u tlhavela ka nambara 0608759 ku va hi va byela ku gratis warfare darisa dokiyani sweswi vulaka kahle ntsena ku ri happy birthday i ririmi ra xiswedisi kusuka la Sweden le loko ri na loyi ni tivaka tlanga lesiku rero ku velekiwa namuntlha ka vuriku hi ti 8 September lembe ra 2026 i lembe ntsena kambe siku hi roho ku cince lembe ntsena ne siku hi roho loko ri na loyi ni tivaka tlanga lesiku rero ku velekiwa ni tlhavele ka nambara 0608759 tlhela va ku xikona laha ka WhatsApp ka nambara leyi fanaka ti mo sungula ku va navelela the junior kusuka na jirongo na and kids never go bed there papa the junior so na and kids so na ne shemla ngi mixer ngi kusuka na tabela kana bara 0608759423 tabela
20: mwaji wa ni
0: amin sala mo ranzeka
20: la basana kan tani ki bo kumondo
0: mm
20: na vela la nduna mo la ga mapuze le ra ba ku nya la ba kula kuna bo ba kulu sinene agora go pensar mando muito na laba bye bye
0: que isso não é isso aqui
20: vou na moça
0: é danco mer gratis camanda
21: gratis é do que é cada um da lá como é cristã me masangani que suga na que coisa que masangani na puta mas chala da da moi que suga na cama pô como é suco kuna suku shuma kusuka la kamdabula na disco mtene kusuka la jilongo na manfilo rakosa kusuka la singa view na hiko wuna wapite kuna wana wana shikwa baji wanike mkate kwa shiba nika na mali mata hishabela keke imam hapa meya puma ngo nikim tijoku bai kusuka la tikuwe reka msari kika buu kama zi govidi govela mrene tawa ntawa wana bawani kuhite
0: Hiteto.
21: Aba akumatere ki kufamba ya jilogi ya mama ke.
0: Himba la bakwala.
21: Maswa.
0: Thank you baba. Jere mere gratis for fe kamana. Mere gratis kamana.
22: Gratis for fe and a gratis. Eh. Atapa pati unia ndi jilonga.
0: Eh.
22: Mwana buti mseki sangu.
0: Sorry.
22: Le kama sangani ka Krista inwana masewa mina le kama sangani kwala Eric Christ in a forfeit and a goddess
0: Mirini
22: na na ngomo la ba bebe apo ba tsiraka tsikuni ri swinwe ani siyangi munhu eku angarela loko graduate forfeit and a goddess Queen. Because I'm there, Mula, come on, I'm good. I can't
0: help it. Because it's there, honey. Very gratis, Kamala.
23: Gratis, Ofe. Come on, man. Maria Masanga, and Quelica Masanga, and Quali. Nitanuku, gratis, Ofe, and God, Demica. Papa de Junior kwele jilongo ntiro ari tembiso. Nai kwa wala wa best day kuna vo na neri kuna vela kwa na ba humelele shwa shwa ba kushikwembushi ba endela shona. vana vedu vaimhani Erisa Makamu mwatshwana mwachilauli mihashi wa mina ari mihashi mheni riningiseri kwala Basani kamuchetweni kwalo dhango
0: kese swina ni hlayisekani
23: nawu yi hlayiseka mihashi wa mina
0: danke miri gratis kamala kuramula
1: nikono
0: miri gratis kamala
1: Happy birthday ka Papa Junior ka Jilongo.
0: Okay.
1: Na le ka mani maswangani kune ka maswangani.
0: Mm.
1: Na le ka mani. Na le ka mapo.
0: Eh.
1: Eh, vana vele la mani dzi majoka mnisa block 3.
0: Aba dzele gratis vatatsaka.
1: Hey. Gracias for get of God day.
0: Miriene. Mete yini
1: Gracious forget of God day
0: Yes Ti mir gratis kamanda
2: Gracious for fair there is a dog game
0: Yeah
2: Ka crystal mashangani le ka mashangani
0: Akamani
2: Mire crystal mashangani le ka mashangani
0: Mm
2: Mene ka disco lele gilongo.
0: Yeah.
2: Mene ka nduna moyi. Le ka mapuli.
0: Mm.
2: Mene ka manflora le ri singa le.
0: Mm.
2: Na inkwala be ya kuno go gratis for fair there is a dog in.
0: Kesos de
2: le. Ka ikwe of the profile.
0: Kesos de le saka.
2: Thank
0: you. Eh dako. Mokumela runo go tebeta ibelong zara wa rali ya ntlhano. Tsi me gratis kamala.
3: Hey, Janka, this is a great thing for Vete.
0: Yeah.
3: That's so good. Hey, I'm so good to watch that. I'm the whole of how so much of what I am going to be here. That's good. Thomas What a boy, I got a pole, come up over. That's good. I don't want this from TV. And Kubaka like Jilongo, Kuna Crystal. Maswangani ene kubaka laka maswangani da ikwaka wona vana velo ikwanyu yu tika sa yanganya niku grisas grisas pofeta eka ikwao
0: miriene miriene
3: gris ewerewe gracious gracious pofeta eka ikwao
0: Si Janka reseso ti mir gratis kamanda.
2: Don't forget yes. What le me mon ke
0: de. E mir gratis kamanda.
2: Don't forget yes.
0: Mita ka hlengo subuleni mam.
2: Ne dare ke tele nka.
0: E gratis for federal sat again.
2: Girls of her, girls dogs.
0: Agaman.
2: Then the young boy came up poor. Then I can't talk along, because I'm Maria Masangan, like a Sangan.
0: Yeah.
2: Then I got up at Jimmy, and it's not about him, this and this. No, God, no, this day, I got another man, and someone can get a family can get work and thing.
0: Mite in a cabon.
2: The grass was first, yes.
0: Good day.
2: It's
0: okay. In Carol Corabel, and you should go to Sigunga. See, the gratis camera.
2: Gratis
0: for good day.
2: Gratis for good day.
0: I'm not going to be able to do it.
4: Kurusa aku dari mesin nak
0: masuk.
4: Hmm. Orang tentang aku kuna ikut pilih kuala akan kasih long kuala. Eh bapa cumi.
5: kuyanda le sakama sikanga mosanga ile kese nonyane ke kuyanda kama pole kuna ambe malmal milo kon kuyo sala goza ri mwatsele ngatukura mtu kutsele ri mwari sokura mina ra tsela ra kha ne pasotwa
0: ba zelo gratis prophet dasa doget
5: ah hi hi good good then
0: you know. Oh, hey, good then.
6: The baby best day, you look at one of the Kajong. I was Urakati. Well, best day, I was around Mutra. I was ever lighted in Tarlo. I like Budosha with Tam George Lab wrong about.
7: Epi best day ka tukuluwa manbara ya mashangani akuru tukulu mabizene elektini. Epi best day ka shangai kukono wa dijoni wa laka jilongula. Ayeta kupuka kwa na shinguiza ya msuzu kureta reta haku. Nalama mwani mkwa wa best day kuna wana shikomba shivandi yetu chalu. Kuna wala kana kumilili. Dama ya mkataka ay mandili. Hawa na wala manbara ya kapila kule kwa nisiblik tu. Dake.
8: Akuru la Mr. Patty. Mwani kukratis for fair derese dogen. Eka... Papa Thomas Chabalala. Ema kuita nsavele lava. Emshengu muntu uri anengeni aka mapuve ni kupukani papa mina. Ebe ni ku crystal maswanganyi. Kwala ka maswanganyi kwala. Aka maswanganyi kula mwananga. Ebe ni ku papa the junior la ajilongo jara ku yimeka jara ku saseka jara ku beburwa nkarhi ka swilo. Kula ni papa the junior. Hingu nala vangwani wa best day yako na vona eka misho wana mundu. Hingu dambi ya mkateko, ayi mineli. Shukwa mbushu umbileru saku na vila kate mbili tangwina. Amu na vileru wa irula nchavalala. Nerila kama puvela. Danko. Mbili tangwina. Amu na vileru wa irula nchavalala. Nerila kama puvela. Danko.
24: Nikombe.

0: wa the junior le jilongo le aka ngwana wa bona wa matebula ni happy birthday aka bona mina bele rwa man mare ba ka ngwa deken ba re kwala ka hlane ke mana mtana ba nkomo
1: fi mer gratis kamala
2: are are are are are are are are are ai ai ai ai ai ai ai ai ni regret for fine there's a token aka wala sesi merini
1: hey no doesn't like he say
2: aka wala sesi e discomtileni e papa the junior kula wana sesi kula wana sesi kwa le thimbi singa kona loko grant for fine there's a token aka masebe tatana thomasi chavalala moyi aka mapovi mana crystal va huma ka chavalala e masebe lapo loko aka xitukulwana xa mina i xitukulwana xa mina xin'we xa nhwenyana xikarhi ka 10 wa vafana ni na level wa vatukulu mina ni kokwana wa straight i crystal maswangani kwala ka maswangani kwala kula n'wana wa holeni wa maxangu wa mpatso n'wina va ka xikaya xelendeleni xa kukhwenta vahindzi n'wina va ku tsandzeka ku tlanga mirhandza ku tovana loko va ku maswangani va ku holeni kula n'wana wun'wana nga ni nge lovi i nga se tirha ni kha ni suka ni khandziya ximovhani xa wena xo xavi wena na hinkwavo la bede yaku na vona vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mariya maswangani mina ni kwala ka maswangani kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso famba ni mi ya wisa mr
1: patyi
2: nangwa
1: swi vitana danko isaso kemi xarabe kara bana bana swi vekana ka kota rta mena tenga se ba warra li ayan se brukoga bana se bana tsaka kota kare yambara mena na warba tabar kora maja kara ngoroko bbz nongonoko lo ta kwiskar ka warra li ayan se bana warra li ayan ka ina jarba la nzu kona na mr x ti khabedela
3: taba tab
1: mer gratis kamala
3: gratis for fe at the dongen aka botoma
1: em good lo chop
3: taba la nzu na mbuya eru
1: mer gratis kamana
3: Abo Thomas Chabalala la ntuna muila ka mapodi la ya.
1: Mm.
3: Na inkwa bla bete ya tuna bona abana bla la ngona boto ti tshintlo anga matsite. Famba hlaiseka mngani wa mina.
1: Ke se sane mgodla cha bona ngom hlaiseka.
3: Greatest for feather is the dogen.
1: Ai wasa bara. Mgodla cha pa matiba matiba matiba matiba. Pi mer gratis kamanda.
4: Oh, gratis for fair, there's a dog and eka crystal maswangani xitukulwana xin'we ka vatukulu va 11 xa ntombi a ku hacuma lava masele wa mina happy birthday ka crystal ku na bot discomtileni i papa the junior le ajilongo hi ntirho va ri ku hala thembisa a hi le ku teni kokwana wa the junior ni sayino off sweswi plus ni off a ni le ku teni kwalani ku mete Thomas Chavalala laha ka mapuve ndhuna moyi ku lani na n'wina ku na nsuku xihuma le ka mdavula ku na man flora khosa i n'wa mavona lava laha risinga view na hinkwavo lava kulaka namuntlha na ntukulu wa masayi wa mina crystal maswangani kwalaha ka maswangani ri ndhambi ya mukateko ho u karhi ya vanelo a va navelriwa hi mhani maxindzi kokwana wa ku hlula i n'wa tsakisa loko ni tsakile ni kwa tsakisa ku fana namuntlha ni nga tsaka ni ya ku hala jilongo ni sign off duty plus off
5: Ngom a yena u isa tsako. Na hinkwavo lava bede yaku na vona siku ra vona ri saseka va naveleriwa hi mhana anakayi loko ku kokwani wa ntsumi va vula mina cheka wa makasana
1: u ku pelu hiluwa khese swinene cheka wa makasana u fambe hi ndlela leyi kasi kihambi swi ri ta ri mikisari nkarhi wa koho se u dyiwa hi makondlo mara ni ta pfumelela ku va ni teka lava tsi miri gratis ka mandla
6: tsi vula mbyala
1: mayitoti mayitoti
6: xoxo boyza va ri ku na dzumba papa the junior le aka jilongo kula mukon'wana xikwembu xikwendle tintswalo ivi ni ku gracious for fair ka crastal maswangani le aka maswangani kula n'wana wa n'wananga xikwembu xikwendle tintswalo ntombi ku humelela ka wena na vaboti na vamalume hinkwavo va humelerile kula misayi i ntukulu wa mina loyi i ntukulu wa ntanga ya mina se ni ku gracious for fair gracious for godel aka vinyi va misava leyiwa hi nga va hi hambani va ri le ka mapuve i vinyi va tikoleni i mixengo makhutanhlavela muntu

Alright, okay. Imok bembere 30 minutes. Ebe kare so kahle awara. Yantse bo ye bele. Risimbra kahle shunene. Fetch you alive. Risimbra kahle shunene mar so kahle. Ka praise KB. Ka remisho kutatani ka kuro mbiri. Wa kahle. Nkanfa badaru weshe. Eka misho wa sikura na mutla. Maranona ktembo la shokuri. Tabana karu wa kahle shunene. Eka misho wa sikura na mutla. Kashinoko noko. Breakfast. Big breakfast zone. Ya. Luksukusela ka wara liwa nyantse bo. Kutafka kahle awara. Yanka ye. Luksaminta man karanu. Ma kahle ka nyizil wa kahle. Kumbaja Nizela Merlin wa kashirinda loko ata kuna kahle nongonoko mid morning life kusuka lika wara liya yankai kwa fika kahle awara ya kumembiri kasa wara kumembiri uta wara kona Don Kalanga kuna kahle nongonoko Jisar Chok soka wara kumembiri kwa fika kahle awara ya naru logo spansha pampa reloaded shi washkari shi fixa shi swesho kamisho wasukura na mutaka nimona kutembele so kuri kwa kumumika kona lama gundu ni mkarimicha ila kahle mba mkarimisiri sana ndala kama la mlela tiksira enkela kakune mbona kahle kama mkarimisiri sana mfulili kahle GCRF FM Ivan Bekari Kesa driver le kuba ipfulile kahle GCR ka eka misho wa siku rana mutla ka loko ngisaka rokona vele makumbere na rutsena ti minutes Bekari so kahle awara ya ntsevu ye billion bar kan Kesa swinene eka lungile wa kama lefandle kwa bina wina kahle kumisana kuti kahle mahungu kusuka leka awara liya ya ntsevu ta tlhabuya kambe ku ta buya kambe ni kahle tloko maka ta mahungu leka hafu ku bile awara ya ntsevu swikona swikhedze khedze swa nongo nogo hekwaswo neleka siku rana mutla ko tshotela tsena muhashi ni famba ku ndiri wese para swikhedze khedze ona hayi tsamsekile no vorile ka sekula toro loko hi chayisa kuri hayi mo hi famba ta vuya kahle hi sekura mduku vuya kahle na matimba matswa impela hi vuyile ibuyili nibuyili na matimba matswa eka mishe wa sekura mutla ka simina vito inomen jikijela lenga ta ba kare la ngutisa vele swa ku hambana hambana mo hungu matele vele mo hungu imatutu bana vanta ba silenga ta ba kare bona kuri xana ke ka mishe wa sekura mutla ri varishise ku yini lo ke la ngusa kahle madoroba la lipompo la ku hambana hambana ka wona vele ke la ngusa kahle the minimum na maximum temperatures eka mishe wa sekura mutla hi bona kuri xana ke ri varishisa rishise ku yini ke lo ke la ngusa kahle swifunda swa la lipopo la ku mesha madoroba la lipopo ku hambana hambana ka wona loko ba kare hi la ngutisa eka mishe wa sekura mutla kuri fana me switiva kuri loko mjika miyala wani ku va kushise ku yini loko mjika miyala swi va swichise ku yini na top story making headlines ni ta va ni karhi ni ti langutisa loko ni suka ka maxelo hi mina mani na yona yi ta va yi ri kona na topic loko maka yi ta va yi ri kona na yona na ti-celebrity gossip na tona ni ta va ni karhi ni nghena ka ni va ni karhi ni ti langutisa hi ndlela yona yaleyo kasi ku nga ri khale ni ta va kha ni tsutsuma kahle ni ya le ka tinhlokomhaka ta mahungu na lunghile wa ka malefani kasi loko mina mini lava vele mi ni khoma kahle la ka nomboro 060 8875942 ba ri karhi hi famba kahle eka misho wa siku rana mutla ka kwala ka lowu nongonoko BBZ ni ri na ku tshemba leswaku ri hayi hi ta va na nkarhi wa kahle vhele kwa ku lamuka kona lava va layicha ku layichaku vana va ya lomuya eswikolweni lomuya a hi veni va hi karhi hi swi hi va tlhogomela ngopfungopfu ti-driver ti titholaku ku ri ti hi tekela vana ti famba na vona lomu swikolweni a hi veni va hi karhi hi va tlhogomela swinene hi vona ku ri va layicha vana hi ndlela leyi nga fanela kumbe ku va kha ku endleka yiniko because va ku tala loko mo langutisa mi ta kuma ku ri va va layicha vana va tele swinene va va overload hi ndlela leyi kumbexana movha ya kona mi kuma ku a yi ringanelanga na ku va kha yi famba kahle laha magondzweni laha a hi veni va yi karhi hi chayela kahle laha magondzweni hi langusalangusa hikwakwa ku la yi nga kona ka a yi fambeni kahle ya kumaka titlokomhaka ta mahungu na lunghile wa ka malefani kambe ndlela yin'we ntsena hi famba so risimu ra kahle swinene ku ta ka Rosa the Pro kusuka kaya roda yisi ka xigalo a ta kahle eka n'wina a ku sponki timhaka ta le byaleni timhaka ta le byaleni intro leyiwani a hi tiphineni yona ya kuma kahle tlokomhaka ta mahungu.

0: Ya kuswa kahle lembeleri ya 2012 nteka kahle risimura kahle kuswa kahle ka STM bata kahle ka mwina baku Los Mateka kuswa le akaya le a tshabeni le ka xikundu le hindlela yona ya le ka ni ku tekela kahle risimura kahle baku Los Mateka tinwa le tenga kula itona tsimletwani ka kale ka khaleni ha hamba ti buruku le tiya to tlatlambela na ti embele tiya to rumela majala ama bomba emsisi u kuma mona jika jika thlomi xika mhlokweni ya loko longisa karwa kona vele 14 minutes before 7 o'clock awara kahle kusungula swinene kuri ku enjoyina lawani ka ni vani karhi ni ku amukela kahle hi mandla mambirhi swinene na ta vani karhi ni langutisa ku ri xana hi va manike lava nga na mina kahle loko ni nghenanyana la ka Facebook laha ni vani karhi ni hlometelanyana ni vona ku ri lava ni khoma kahle kusuka ndhawini ta ku hambanahambana va ni khoma kahle va ri ku hiki ni nga se nghena kahle ni langutisa ku ri maxelo ma yimise ku yini loko hi kha hi langusa kahle maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla eka mixo wa siku ra namuhla ku ni ku vona kahle Eric Tarimbeni va ku swi nga kahle va ri la abulwini lani khesa swinene Eric and then Faith Rofiwa na ku vona and then vachada vambirhi na va vona Philly Jones vachani ku vona kahle Christina Manyike u kona and then andi bo u kona ni ngubona kahle and then loko langutlitsala na munhu wa kufana na judgment mu abanyisi chabalala na yena ni vani karhi ni ngubona kahle ka loko langutisala unwanyana langa kona lawani ka u kona munhu wa kufana na manarisana rino kona ringano na nensinensi na mbona bongani chauke papati ni kubona kahle na mafemani ni vani karhi ni kubona kahle Bennett and then ndlela leyo ka ni bona kahle munhu wa kufana na Tavelia kumbe ni vani karhi ni ngubona ka Rain Manganyi ni kubona kahle kusuka laka bokisi lana abi maswanganyi ni ngubona kahle na Zaba Papa Maria kusuka la ka Gijamandini la ni bona kahle na mahlangana ku hleka ni bona karhi ni ku bona kahle u kona munhu wa kufana na Hasani Chauke ni ku bona kahle munhu wa kufana na Mutheri Millicent ni ku bona kahle munhu wa kufana na Maringa ka Dzingidzingi ni ku bona kahle munhu wa kufana na Silence Justine and then Blackbone ka Mapuve ni bona karhi ni ku bona kahle na Masindi Madzivandira ni ku bona kahle Makesh Mbetsa ni ku bona kahle and then u kona munhu wa kufana na Sanki Slow Poison Makubele and then Gaula Ngobeni ni ku bona kahle Lindiwe Lee Gwebane na ku bona ni ku bona kahle na munhu wa kufana na Top 1 Tulani ni vani karhi ni ku vona na mhana vana na mbona kahle na Sedzani Mamato Montana Pogba ni vani karhi ni ku vona kahle na Mugayi Muchizi munhu wa ku hetelela ni vani karhi ni ku vona kahle hi ndlela yona yaleka mina hi ta va karhi hi fambisa sweswo nkarhi lowu ngeteke mbilu ni ta va ni kha ni nghena kahle ni langutisa ku ri xana haki maxelo eka mixo wa siku ra namuhla ma xise ku yini va karhi mi tiva ku ri xana haki loko se mi famba mi ya hala ku va ku xise ku yini hi ndlela yona yaleka a yi veni hi va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri rona loko ku ri ku xa riva risi xisa xisi ku yinike kasi loko ni va ni karhi ni langutisa laha maxelo ya mitsuvi na xirhami ya ya emahlweni eka vambirhi wa siku ra namuhla 88 September vhele hala makaya loko va karhi langutisa loko ku ri chance ya mpfula se yi to hlawula laya na laha ya loko va karhi langutisa Gauteng Mpumalanga ta to va na xiraminyana but chance ya mpfula yi le hasi swinene a yi se langutisela maxelo yo hisa eka n'hweti leyi 1 ya September ka karhi sweswiwani loko va karhi hi langutisa ta va karhi langutisa hi vona ku ri xanake ku ya emahlweni kona swi va swi karhi swi fambisa kwini kambe sweswiwani karhi lowu nga ti kombile ta va karhi ku nyika kahle ti-minimum na ti-maximum temperatures hi vona ku ri xise kwini
1: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
0: ya

Ya ka se lo bona bese tsho vele ka ro kona enka itsena timenetse ba ka ri kongoma kahle awara ya nkombo inga se ba hla ta ba ka ngena kahle la ngutisa ku ri xana ke the news headlines bese top story making headlines ti ba ti mse ku yini eka misho wa sikura na mutla ka bene ba ka ri la ngutisa ku tengiwa ka siku tengisiwa ka tokoto mabasa wa makumbe mberi wa malembe hi vukhale swi hundziseriwe emahlweni ku ya eka siku ra 14th October 2026 mabasa u tenga ari ehandle hi bail ya 10,000 hi ku kwalaho ka nanzu wa ku dlama hlekisano wa yena Chavo Tsangwisi etindawini ta Midrand Tsangwisi ari mutiri eka masipala wa Greater Giyani hindlela leyo ka hitaba ikari langutisa kuri khoto leyi wani yona hitaba iri karhi yi famba yi ya helela kwiki maphorisa va le ku hlotaneni na xigevenga lexi nga baleka ejele Roy Ground kusuhani na le Mafinking exifundzeni ntsongo kumbexana xifundzeni nkulu xa Northwest muboyi wa loyi a tivekaka hi vito ra Edwards Khomotso Madiba ku vikiwa leswaku u balekile ejele hi soto hi nkarhi lowu a pfaleriwile endzeni ka sele ya yena ari yeshe muboyi wa ku vikiwa leswaku ari eku tirheleni ka xigwevo xa yena xa malembe ya 20 eka nkarhi wa sweswiwani kasi ku vikiwa leswaku loyi i nandzu wa vumbirhi a ri karhi a baleka ejele a ni tivi ku ri loko ku ri xigevenga xa nghozi xi ri so xana hikokwala ka yini va nga n'wi pfaleli na van'wanyana kumbexana a swi ta pfuna swin'wana loko a hetelela va karhi a baleka loko va za va ya n'wi veka a ri yexe mi nga za mi hleketelela timhaka ta leswaku ri a vo lava swona leswaku ri a hetelela va karhi a baleka hi ndlela leyo ku a hi ta va hi karhi wana ku ri nandzu lowu wana wona ku ta hetelela wa karhi wu swi fambafambisa ku yini ke eka siku ra tolo vhele va swi lamulela mhangu va ri eka ntirho wa ku hlotana kahle na vaaki lava nga khukhuriwa hi mati etikweni ra Nepal va swi lamulela mhangu va vula leswaku kume mitsumbu ya ku ringana kwalaka va 1355 laha va nga ponisa vanhu va ku ringana 13,396 endzhaka loko va khukhuriwile hi mati ya ndhambi hi ti 26 ta n'hweti ya August leyi nga ka n'hweti leyi nga hindza vhele ka lembe leriwa ra 2026 eka nkarhi wa sweswiwani ku vikiwa leswaku hlaya ya vanhu lava nga hundza emisaveni hikwalaho ka va 4,966 va karhi va nyamalala van'wani va vona vhele loko va karhi va khukhuriwa hi mati hi nkarhi lowu a va ri na migingiriko ya ku hambanahambana ka siku ra nghozi eka nkarhi wa sweswiwani loko va karhi langutisa ku na mahungu lawa ya nga tivisiwa mayelana na vahlapfa va ku ringana ntsevu lava nga kumeka laha tikweni ra Afrika-Dzonga endzhaka loko va nyamalarile hi nkarhi lowu wa mikhukhula eka tiko leriya ra Nepal. Kasi loko ba ni karhi langutisa nkarhi wa kona vhele nkombo tsena timinetse va karhi kusuka kahle kumbexana hi kongoma kahle leka awara ya nkombo loko ni va ni karhi langutisa awara kahle awara ya vumbirhi ka ni join sweswo hi va karhi langutisa ku ri ti-top story making headlines tona ti va tiyimise ku ri niki loko va karhi langutisa eka mixo wa siku ri namuntlha kasi loko va karhi langutisa ntlhanu wa vanhu va hundzile emisaveni endzhaka loko xihahampfhuka lexi a va famba hi xona xi hlanganile na nghozi etikweni ra United States mahungu ya vula leswaku nghozi yi humelerile hi soto eka ndhawu ya swihahampfhuka ya le Miami endzhaka loko muchayeri wa xihahampfhuka a va Amazon a hlulekile kahle hi vulawuri bya xihahampfhuka hi nkarhi lowu a va a xi phatsama and then vakhandziyi va xihahampfhuka vo ringana ntlhanu ku vikiwa leswaku va vavisekile swinene endzhaka loko xihahampfhuka xi khome hi ndzilo hi nkarhi wolowo laha hi nga ta va hi karhi hi vona ku ri xana ke ma ni nga swi tivi ku xihahampfhuka ni le moyeni munhu wa hluriwa hi vulawuri bya xihahampfhuka no hleketa ku loko xi haha hayi xo ti hahela ntsena se loko ni hetelela langutisa ni kuma va ku u hluriwe hi lawuri ni ku kasi ni le moyeni kasi swa endla leswi a swi va ku hayi munhu u hupi patu a famba hi le tlhelo a hluriwa hi vulawuri before 7 o'clock kasi swikombelo swa ku rhabiwa ka milandzu ya khale ka manana xipikara wa palamende wa rixaka Baleka Mbete kumbexani swi bakanyeriwa etlhelo hi ni majistrata enhlekani wa siku ra tolo loko va yi karhi hi langutisa vuehleketeleriwa eka milandzu ya ku hambanahambana no se viwe maphisa Ncakula a va ri eka huvo ya majistrata eka mixo wa siku ra tolo vhele ku ya yingisela ntirho wa ku hleriwa ka milandzu leyi va khumbekaka eka yona ya vukungundzwani xikan'we na milandzu ya vukanganyisi magistrata i bakanyele tlhelo swikombelo swa ku rhabiwa ka milandzu ya miehleketeleriwa swa xiyenge xa dzana na makume nkombo 174 eka loko timbhoni ta mfumo ti tava tisile xiviko loko hi va hi ri karhi hi langutisa leswaku vumbhoni byo tiya bya tiyisisa milandzu ya Ncakula leyi a hwehliwaka hi yona leswaku ri timbhoni loko ti va kha ti nyika vumbhoni vhele ti va kha ti tiyisisa milandzu ya Ncakula loko hi va hi karhi hi langutisa leyi nga ta va hi karhi hi vona ku xana loko se swi bakanyeriwa etlhelo hi ndlela leyiwani ku va karhi ku ta va ku ri karhi ku endleka yini ku ya emahlweni
asinobela kutisa ku ya mahlweni masocha la tikweni lawa yanga rumeriwa kahle ku ya rinza bodara le musile tshifundzeni nkulu xa Lepopo vakanya vakavanyetile etmova lowunga yiviwa la tikweni lowu kongoma kahle etikweni ra Zimbabwe ku ya xiviko vo humesa leswaku va SANDF ku bikwa leswaku muchayeri wa mova ibakanyeri ibalekile hi bya nambu wa Limpopo hi karhi lowu a hlongorisiwa hi milenge hi ntlawa wa masocha asiye mova uri woshe hi karhi wo vulavisisi ku vikiwa leswaku masocha ya kume byala bya vuxisi byi ri endzeni ka mova xikan'we na swibyidziharisi swa mafole lerikulu loko hi va hi ri karhi hi langusaka so loko ndzitsuma kahle langusaka hungu rin'wana la xifundzeni nkulu xa Gauteng ku vikiwa leswaku xi ta amukela swichudeni swa ku kumbexana xi amukele kahle swichudeni ka lava nga hetela va va karhi va apulaya swa ku fika kwalaya ka va 805,688 swa kusuka eka grade 1 ku ya eka grade 8 emasungulweni ya lembe ra 2027 MSC wa ndzawulo ya tidyondzo kusuka exifundzeni nkulu xa Gauteng Lebogang Mayile u vula leswaku xifundzankulu xa Gauteng xi le hansi ka tshikelelo wukulukumba swinene endzhaka loko ku ri na hlayo ya le hansi ya miako leyi languteriweke ku va yi karhi yi rhurhela kahle swichudeni leswiwani leyi nga ta va yi karhi hi langutisa hi vona ku ri xanaki loko se karhi wu ya fika wa lembe leri taka wona ku ta va ku ri karhi swi swi fambafambisa ku yiniki loko hi va hi ri karhi hi langutisa a hi tsutsumeli kahle hi landza kahle mahungu na Lunghile wa ka Malepane hi ndlela yeleyo loko ni famba kahle loko ni langutisa la DJ Tira a ta kahle eka n'wina a ku thank you Mr. DJ mina na wena ehlangani kahle le hehla ka awara ya nkombo.

0: hlasela wona handle ka ribengo kumbe ku guyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na lunghelana lepfalepfani.
1: Gizo ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection so a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wana va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.
2: Na dumadwe gyanu malamulele ya tinyungudzisa hikuva ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona. Naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka na dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90. Ku kumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299. Kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipexal leswi kumeka eladuma gyana malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. Laduma! Where you save and score.
3: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomela special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump.

0: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Zankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. N'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambananahambanana. Hi tlhela hi mi khomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Master Build Hardware va kumele material ya quality leyi u nga ti kumela ku Suffix Twin xikan'we na app ya 1.5mm ya 100m 1129 pressure pump Limpopo 0.37kW yi endla 975 black pipe class 6 yi endla 560 Afri tank 2500L yi endla 1999 fridge compressor 1/5 HP yi endla 720 kasi hi na swilo hinkwaswo swa plumbing, swa ti-fridge, swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale. General Hardware, tools, swa tibohole naswona swa kumeka. Va kumeka kusuhi na Cash Build kusuhi na Auto Clutch Main Road. Loko u lava quotation wa fonela 075-390-9616 075-390-9616 kumbe 071-041-3141 071-041-3141 Master Build Hardware. Gajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela bathela ba xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela a ndhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 0686 67 096 73 0686 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Kajaria Agro. Masingita Mall limitisela Carnival Flights. Bunga sledge boninga kaminkarin.

0: wena swi olove swinene. Ba xavisa matende hi ku hambana na ka wona, stretch frame na canvas. Ba xavisa na matafula, switulu hi ku hambana na ka swona. Chini wo endla ti popcorn, wo chini wo ti ice na wo ti chips, ti mobile freezer, ti mobile toilet na ti VIP toilet na ti jumping castles. Ba ti xavisa. Lay by ya pfumeleriwa. Ba kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 0792923334. Sky Tents e company yo sungula ku bayita e Giyani ta xavisa matende na ti mobile freezer. Sky Tents.
1: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,500.

Shana utsame o melela ngozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsoneni ka mihandzu ungabe u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: Wa swi tsundzuka loko mihloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri mavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 ni eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling

o tshama o humelela nghozi ya movha epatini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena ile u tsalenga mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blekeliwa ID ya wena u khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena.

0: tsena o kume xibukwani kasi na vana vo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakabaci na le ka Maphale hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endaka Magazi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama se pfule ra vrintshwa eka Mukwati next to you safe evulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 Freedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School se kumeka na le Alexandra number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Arma Robela Funeral Services loko hi ku halahla halahla loko hi ku hikuyika mali hi ku nyika mali naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala Arma Robela Funeral Services and take the chance na uleka nongonoko wa tamiganga na remember ngubeni remember ngubeni
1: swibeka kahle le ka ntsevu wa timinete ikongome kahle le ka wara ya nkombo va ri karhi yisi emahlweni na ku va yi karhi yi langutisa kahle enhleni ka xiviko lexi va ka xikarhi xigimetana ngonaku va yi karhi yi khumba kahle le ka maphorisa ya mukhwati eka xifundzhantsongo xa Capricorn hi lama nga pfula nandzu pfinye ndzhaku va ku hehliwa leswaku n'wana wa munhu wa malembe ya vukhale hi loyi a nga va ri karhi a xanisiwa hi mhaka matshamka emugangeni wa Modikani hi ku ya hi mahungu lama amukeriweke muma nkarhi u vika leswaku hi siku ra vumune eka n'hweti leya Ndzhati kwalomuka wara ya ka yini mixo humile laha tshameke kona ku va ri karhi ya hlengeleta tihunyi laha a nga siya n'wana wa nhwana wa munhu wa malembe ya vukhale a ri ku hlayisiweni hi muakelani loko a tlhelele ekaya kwalomu ka hafu ku bile awara ya nkombo ni madyambu hi siku leri fanaka n'wana u vilerisiwile ku va ri karhi a twa ku va vekhwerini kun'we na le milengeni laha ku vekiweke leswaku muma nkarhi wu kamberile n'wana wa yena kutani a kuma leswaku hi loyi ni nga ku hi loyi a kaleke a nga tolovelekangiki kambe loko a swi lavisisa u yisile n'wana etindhawu ni nga ku yisile n'wana exibedhlele xa le kusuhi ku va ri karhi a kamberiwa laha va vukorhokeri bya swa vutshunguri va tiyisiseke leswaku n'wana hi loyi a nga va ri karhi a pfinyiwa endzhaku ka swoswo wa xinuna wa malembe ya 28 vukhale hi loyi a nga va ri karhi a vekiwa ku va ri karhi a endla ku ni nga ku hi loyi a nga va ri karhi a hehliwa hi mhaka ya muxaka lowu vulavisisi bya maphorisa bya le ku endliweni naswona matshalatshala yo landza no khoma miehleketeleriwa hi lama yeke emahlweni mo vulavuleriwa maphorisa mahaliselo lebyi wa va u vula leswaku maphorisa ya le ku lweni hi matimba ku va va ri karhi va lwisana na xiyimo xa muxaka lowu kun'we no vona leswaku vana va tshama va hlayisekile hi minkarhi hinkwayo no va va ri karhi va hunguta madzolonga swi veka kahle le ka ntlhanu wa timinete hi kongoma kahle le ka wara nkombo hi fike makumu na nongonoko wa ta miganga i kona ntombe byanyana nongonoko wa ta mitlangu
0: na uleka nongonoko wa ta miganga na remember ngubeni.

Ai vui ming seru a mina, ai vui ming seru a mina, nkarwa hina unga ta isia. Ai vui, na ngutisa le shaku kuba kwa kwa njaka yini kati makata bole ya milenge la Afrika Dzonga. Wastiwa le shaku kutama kurna bolo, kurna mahuma bolo loku sita ka bole ya Afrika Dzonga. Erinu kutisi sela shimfumu le shaku Botswana head coach, pancharisa kasha Botswana. Nkulukumba Murena, Ramurebudi. Ivona vangata wakari ba assistant Nkulukumba Pitso Jingle Msimang. Aka ntirho wa vona wa kuva mudzaberi wa xipano xa yona Afrika-Dzonga. Ani streaming seru wa mina Nkulukumba Jingle Msimang hi van'wani va tana na swisintshwa. Loko swi ta ka timhaka ta ti-coach ming seru wa mina. Loko hi langutisa a hi langutele leswaku va nga tirhisa van'wani va khale ka vatlangi va xipano xa Afrika-Dzonga loko hi langutisa timhaka ta ku va assistiwa miyingiseri wa mina mara hi ku ya hi vona swi tikomba ingaku a va langutisanga ka ku va teka ti-legend va ti tisa ti va mudzaberi wa xipano xa Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina so Nkulukumba Murena Ramurebodi ivo vangata va karhi va khoma ntirho va wuyisa mahlweni a hi ka profile ya Nkulukumba Murebodi ya nangutisa leswaku yi tshame njhani naswona ku endleka yini hi vona Nkulukumba loyiwani loyi hi vulavulaka hi yena i bebulo ro kwala Afrika-Dzonga a wu swi tiva bebulo ro kwala Afrika-Dzonga Murena Cuthbert. Va bebulo kwala Afrika-Dzonga va tivutisa ku bebulo mani munhu ya loyiwani i bebulo ro andhawini yin'wana kumbexana a xidorobanini xin'wana va xi vitanaka Rosendal Afristate a north of Ficksburg na hi ku tivi u tivaku mahungu hi ku tisela a hi ku tivi ndhawu yaleyo in reality mingiseri wa mina Afristate so Nkulukumba loyiwani i muakatiko wa Afrika-Dzonga xo sungula mi nge zizamisanda Nkulukumba Pitso Jingle Msimang swi tiveni leswaku Nkulukumba loyiwani i muakatiko wa Afrika-Dzonga munhu un'wana a tivutisa ku u khoche mani na mani i khocha mani i khochini xipano xa Maluti wa xi tsundzuka xipano lexiya xi nga tshama xi tshova rhekhodo xa Maluti FC lexi a va xi vitana Mathata Take Me Cool xipano lexiwani va ku tala va xi tiva xi fawundiwe hi 2008 va xitala Maluti TVET College Football Club va xi tiva kahle ka mitlangu leya Netbank team the big three ya xi tiva xipano lexiwa u khoche xipano xa African Warriors 2014-2015 a khocha xipano lexi a va xi vitanaka Joaneng Galaxy 2021 ku ya fika 2023 2021 a khocha xipano lexi a va xivitanaka 2021 a va khetheka coach ya Afrika-Dzonga 2021 2023 a va khetheka coach nakambe ya Afrika-Dzonga 2025 a vuriwa mudzaberi wa xipano xa rixaka xa Botswana 2026 wa vuya u ya va assistant coach ya Nkulukumba Pitso Jingle Msimang swi vula ku butsa ri lehini la a vulavuli yo ri lehini butsa a nga ta suka ka ku va mudzaberi wa xipano xa Botswana a vuya a ta assista Nkulukumba Pitso Jingle Msimang nga rivala leswaku pula ya Botswana yi na matimba ku tlula rand so I don't know what's the problem why a vuya a ta dzabela a pfumela ku va assistant coach ya xipano ya Nkulukumba Pitso Jingle Msimang maybe u ti khulelela ndlela ya leswaku a va future coach ku tiva mani a hi swi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi ta na swihlamariso swo tala va nga va kha va ri va hi introduce ka yena ku hi n'wi tiva tanihi mudzaberi vo tala va hina a hi n'wi tivi Nkulukumba loyiwani van'wani va n'wi tiva ku va a dzabele xipano xa Maluti so I think Nkulukumba Pitso Jingle Msimang endle kahle ku va a teke mudzaberi loyi a nga wa kwala Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge miyingiseri wa mina so I think he did well i ku tivisa ximfumo leswaku
nkulukumba loyiwani u kona tani mudzaberi wa xipanu xa rixaka xa Afrika-Dzonga mupfuneti wa mudzaberi miyingiseri wa mina so sweswo swi nga tshamisa xiswona aka nongonoko wa Sportville kasi swin'wana nga khomela swona loko ha langutise timhaka ta bolo ya milenge loko hi langutisa mahungu ma laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina hi va hi karhi hi langutisa ka xipanu xa yona Mamelodi Sundowns ku na mutlangi loyi a nga chuchiwa hi xipanu xa yona Kaizer Chiefs kumbe a nga vuriwa leswaku wa suka ka xipanu xa Kaizer Chiefs a ka siku leri ra tolo a va karhi a lelana na management ya xipanu xa tisa ku i mani ntombi yo zenya munhu yaloye a nga va kha ku lelaniwa na yena a ka xipanu xa Kaizer Chiefs kona jaha Thabo wa ka Cele ku vuriwa leswaku loko xipanu xa Kaizer Chiefs ka xi endla vutiolori a handle ematikweni ma le handle loyi a endla vutiolori a ri swakwe a karhi a pfuxa leswaku a va karhi a suka ka xipanu xa Kaizer Chiefs a ka nkarhi wa sweswiwani Thabo u va a karhi a ku kombisiwa leswaku xipanu xa Mamelodi Sundowns xi be goza andzhaku loko xi twini leswaku se u sukile ka xipanu xa Kaizer Chiefs swi nga va swi vula leswaku a twanani na vona leswaku ni ta va nyika pressure va ze va ni chucha leswaku ni ta kota ku ta ku hala ka xipanu xa Mamelodi Sundowns a hi swi tivi timhaka ta bolo nkarhi na ku byela miyingiseri wa mina leswaku ti vangela torha a hi langutisi timhaka ta mihisa loyiwani Thabo wa ka Cele leswaku ku endleka yini hi yena na kontraka ya xipanu na kontraka yakwe aka xipanu xa yona a Kaizer Chiefs kontraka yakwe yi terminatewini andzhaku loko xipanu xa Kaizer Chiefs na yena va fikelele ntwanano leswi swi ta ndzhaku loko mudzaberi xidzi lontshwa kulukumba Fernando de Cruz a va a kombisa leswaku a nga na ntirho na yena aka nguva ya 2026-2027 so mujahana loyi a vona swi fanele leswaku loko munhu a nga ri na ntirho na mina ni karhi ni tlanga kahle swi kahle ku va ni karhi ni suka aka xipanu lexiwani ni ya lava madyele ya rihlaza kun'wana ku nga ri aka xipanu xa yona Kaizer Chiefs so jaha leriwani a ri tlanganga mitlangu yo tala ka xipanu xa Kaizer Chiefs a ri tlanganga mitlangu jaha leri nga na 29 wa malembe ringetini ku va ri zama ku dzima timintsu aka xipanu xa Kaizer Chiefs mara competition a yi tele aka xipanu xa Kaizer Chiefs swo swi endlaka leswaku ri tikuma jaha leriwani ri karhi ri famba aka xipanu xa Kaizer Chiefs kote ntsena ku tlanga aka 18 months leyi a nga tlanga ka yona ka xipanu xa Kaizer Chiefs a nga tlanganga ti-game to tala yena miyingiseri wa mina tlange ti-game titsongo eka tin'hweti leti ta 18 a nga va ka tona aka situation leyi a nga ka yona ka xipanu xa yona Kaizer Chiefs so aka nkarhi wa sweswiwana va karhi a kombisa leswaku hayi moni chucha ni va ni ya langutisa ku madyele ya rihlaza makwini mara swi tikomba ngaku a mianakanyo ya yena xipanu xa Mamelodi Sundowns a xi ri xona lava nga rhanga mahlweni hikuva va kota ku va va vulavurisana na yena so hi ta va hi karhi hi twa leswaku jaha leriwani ri ta hetelela ri ri ka xipanu xa yona Kaizer Mamelodi Sundowns ni vulavula hi yena Thabo wa ka Cele kumbe u ta hetelela a ri ka xipanu xin'wana na mara lava va nga rhanga mahlweni swa ngopfu hi vona va xipanu xa yona Mamelodi Sundowns ku va jaha leriwani ri tikuma ri ri kona a swi tivi a hi jikile.

0: Ubisaso semingiselwa mina unamina ntombi yozenya ntombi yelesikundiswa amaleza wazinjivi nsetselwa kahlungwana neri tukulo mamjaji ngwa smart na sira mamjaji ngwa mathole ayifambi mingiselwa mina ayifambi navayeni la nangunuku wami uteka inwani iteka xingwani xibumbeko mitlangu leya ya Mayor's Cup leya hinga vulavula hi yo ya ti final yifikini mingiselwa mina so namuntlha ni na vayeni kusuka aka xipano xa ka kumbexani kusuka atikweni ra ka Muyexe xipano xi vitaniwa Muyexe ni tekani ti-mike mi tshunela ka tona na ku vulavula na phe hi fanele hi ke hi vulavula a ku vulavuli mi ni ri nexe fanele hi vulavula hinkwenu a ni yi tele ku vulavula okay all right tshunela ka mike laha lava ku vulavula a tshunele ka mike xipano xa ka Muyexe xi tlanga na xipano xa ka Dzingidzingi ka ti final hi mgcibele ehe tshunetshunana ni ka mike a va miti vanhu ima hi mgcibela wa ti
1: 12
0: ta n'hweti leyi ya September ni hlamuseleni gondzo ra n'wina ka ku ya ka ti final ri ve njhani ka ku va mi tikuma mi ri ka ti-final swipano swihi leswi mi nga hlangana na swona a mi tikele hi swihi ka swipano sweswiyani loko mi kha mi famba ka gondzo ra n'wina ra ku ya ka ti-final ta mitlangu leya Mayor's Cup 2026
1: hinkomu mash no rhandza ku xeveta vayingiseri
0: va
1: GCR
0: na
1: ward 18 as well na matiko akelana
0: ya
1: yona ndlela ya hina a yi nga olovanga
0: loyi hi vulavulaka na yehi a moyeni mani
1: coach mito Midomhlongo suka ka Muyexe ward 18.
0: Okay.
1: Ainga olovangi.
0: Game yo sungula mitlangi na mani?
1: Game yo sungula hi tlangi na ward 13 le khumba ku section F na B9.
0: Kwendleke yini ka ntlangu wa lo?
1: Ha hlula hi ti bolo timbiro eka yini.
0: Game ya vumbiri?
1: Game ya vumbiri hi tlangi na xipano xa Savata. Ka Mapulo. La hi nga hlula hi ti bolo ta mune eka tanza.
0: Bolo ta mune eka tanda se ami yam kha mi khupuka se game ya vunharu
1: hi tlangi against ward 4 kumba kunwa makena I think na Basani na Mashangani la nga hlula hi bolo timbiro eka yinwe
0: game ya vumune
1: yinwani hi ta tshama hi ri matumi hi ri ka matimu hi tlanga against ngove masipala
0: Ngove masipala i team leyi nga duma hi ku karhata na yoho mi bise kwini mi te na strategy muni leswi swi nga ndlela leswaku mi tikuma mihlule xipano xa ngove masipala
1: a swi nga olovanga cause match liyani yi control kahle ngopfu ka second ka first half
0: of ani loko mi tlanga bolo 90 minutes ku na ti half timbirhi swi nga endleka half yo sungula mi nga tlangi kahle half ya vumbirhi mi tlanga kahle n'we mi tlange half yi leyi mi nga tlanga kahle yi nga teka yi mi tisa ka ti-final
1: okay ni ta sungula so half yo sungula mi ku ya mina ezemzaberi wa xipano hi yona leyi a ni feel ingaku a yi fanele yi hisi eka ti-final cause hi ve na ti-chance to tala
0: okay
1: ti nga va ti hindzini vo ma 10 then hi hlulekini convert then loko hi vuya ka second half ngova masipala yi vuya yi teka ntlangu ka hina laha yi nga heluda hi ti gold timbirhi eka tanza laha hi nga kuma penalty
0: yimi lide hi tigolo timbirhi ka tani black magic ya tirha ni ku na lava tirhisaka ximitswani laha ku tlanga yini ngova masipala mi cover 2
1: ku maka black magic ngopfu lexi ni nga ta byela xona i ku na majita ma yena
0: okay all right
1: United way ya ku na bench ya kona supportana so loko hi va kha hi lidiwa 2-0 hi ndlela liya hi kuma first chance kuma 80 something minutes I think 84 kwalaya
0: 84 ama bua 2-0
1: and then hi kuma penalty
0: wow
1: ma penalty converter to 2-1 then what pep I think it the 5 minutes whereby inga kuma goal ya hina i 4 minutes plus the second ka 5 minutes le ya kungeteliwa ya ku goal ya ku saseka swinene ngopfu yeah la swinga vuya ya ka the penalty
0: oh ti mhaka ti helele ka the penalty okay
1: ka the penalty ku akunga olovi cause na hina hi ka the penalty vo va sungule va kora then hina hi missa first 2 penalty na vona va missa timbirhi ta ku landzelelana after loko va kora 1 convert a little one, then the other said them dead.
0: Mm-hmm.
1: Goalkeeper and I save and then convert.
0: Mm-hmm. Mivemba mi chail. Miba mi hunting me, I got fine. Me a sangana sponge, I got zingy zing. Yanaka Mike, Sunella ka Mike. Me a sangana sponge, I got zingy zing. Iva, Iva, Tlangi lava, we. Ungo labo and logo barcona, akatimia ina, spansa ina siya kundulini, hiva hiva, tlangi lava menga ba prepare la zaku, ti final etu an, batu kuma ba read.
2: Ndaranda kaisa karlon wene kwa wana,
0: nisho
2: wadana wa ingisi ya hiyo kwa waka GCR. Lomula ulogu na ye, ewan, echa uke wanda kutaka miyesha.
0: Nwa
2: rangela ku Spanish Asecha 6 as a captain. Ndo watlangi lava anu ngataku, walu lamse, ndo kakati watlangi kwe,
0: Asecha
2: 6, ndo. Lava cool, if I had coca Michelia final.
0: Because
2: if you call my soul in the goal, smaller and dry, and I can give you some.
0: In my top goal scorer, Spanish away.
2: Top goal scorer, and I ballot bless.
0: Oh, nothing anti ball.
2: Three goals.
0: At least it's not bad.
2: So,
0: okay.
2: Santa go, my tongue lava, and I need the go. I'm not doing that. I need because
0: support
2: and look to the Amasuli.
0: Sala
2: the way at the Fagandel Makum Kai support and looks.
0: Hi wi mtlangi loyi ingata ku sponsor hina ani lavi ku i indlala vanwana ba feel bad hi wi loko sponsor Pirates sponsor Kaizer Chiefs sponsor Mamelodi Sundowns tlanga loko starting 11 si va kona va vula va ku mtlangi wi hi u kona namuhla wa chavi wa mtlangi lowa hi wi mtlangi loyi ingata ku loyiwani kahle kahleni urwele xipano kusukela a game ni sungula ku ya fika ka game ya vumune ka ti final loko hi ri na yena swa boya va swi feel va ka dzingidzingela swa ku ikona
2: oh mtangelo ni ngata ku loyi va ngata ku feel loko hi na yena i madlaye lo vita loko hi vitra tsepo
0: oh ma
2: push up so they ama sungule ku fika la hi nga kona si
0: okay
2: so na loko hi va hi na yena final ni lero chance ta ku hi nga teka tele hi hlango
0: oh the chances ti tele loko madlaye o va ri kona I tlanga aka Spanish handle ka ani le iward ya tiko aneri ya matiko I tlanga la Spanish I tlanga la ka league yihi kumbe sane
2: a league le tlanga la Minneapolis Manchester ya
0: block 2 oh okay
2: the tournament I tlanga la Kakala FC
0: okay
2: it's a ye tsama ka Kakala ka jela
0: all right
2: so a league le tlanga la Minneapolis Manchester ya block 2
0: oh okay hi unwana wa batlangi laba vanga nduma tsunela ka Mike me ba tshembisa yini teka ni mike mi kombetela nwini me ba tshembisa yini va randzi na va seketeri va xipano xa muyeshe loko ha mahana nguta na ntlangu wa matimba
3: okay na cancer ngikombela
0: ku kombe mita ka le ya mitwali kahle ani mitwi kahle la sorry ai khomela ba ingiserva yena va ha tshamiseka kahle tsunela ka yo You push it that way. Yes.
3: Okay.
0: Yeah.
3: Thank you.
0: Yeah.
3: No. Ni kenza sunene ngo ni kombela ku sungula ni xeweta va yingiseri va GCR. Ni xeweta vanhu hinkwavo kusuka ka ward 18. And kutaka ka xivutiso xa ku va tshembisa yini vanhu lava va nga ku seketeleni ka ka xipanja hina iku a inge va khomisa tingana a va khomisa ngtingana kusuka ka
0: game i ro sungula miya ka ti final tani hi va muyeshe since hi simekiwa cup player mayas cup a misitama miya ka ti final
3: tinga tsama hi tlanga ku fika kona hi tlange ku fika ka ti semi final
0: mi tlange ku is the first time miyeshe ya ka ti final ta mitlangu le ya mayas cup since hi simekiwa i matimu
3: lamakulu swinene so the closest thing atlanga ku fika kona itlange ku fika ka ti semi final and unfortunately we eliminate wa head wa team le itlanga ku na yona ti final this year
0: me atlanga na dzingidzingi le inga mi eliminate swivula ku kahle kahle ni kuna xilondo lexi nga pfuleka lexi kahle kahle ni xa hava vaku nwe meta lava ku singa khumbu xilondo sesho nwe na mtwa mitwisa bona ku vava cause nango va mitwise ku vava i revenge liwa game le ya revenge
3: ku hlamula kwala ka revenge kusuka ka side ra hina ani la ku iveka as ku tava ku ri revenge reason ku ri ku ku languta ka xipano lexi yanga loser ka xona ka ti semifinal na lexi vataku vata tlanga xona ti final this year va khipe khoya team va khipe vatlangi vo tala kusuka ka xipano lexi yanga loser ka xona mara
0: vana vatlangi vo tala lava minga tlanga na vona mavativa vatlangi lava
3: mara hina kuna ti changes to tala ngopfu vatlangi lava a va ri kona loko hi loser ti semifinal malembe ndzhaku kuna ti changes to tala ngopfu ka team leyi nga na yona ka sweswi so xikongomelo nkulu xa hina a hi revenge na game
0: ku wina game mela ku wina game
3: a hi lava ku wina game a hi lava ku ya mentality ya ku hi lava ku endla
0: mela ku endla revenge
3: because yeah
0: okay okay
3: ku la ku basisa swintsongonyana ka ngopfungopfu ka vatlangi va hina loko swi ya ka game leyi nchumu lowu hi wu preachaku swinene masiku hinkwawo i timhaka ta ku susa mentality leyi ya ku ku na swilo leswi ngo swo revenge ebolweni cause
0: okay
3: loko hi vulavula hi mhaka ya revenge hi vulavula hi mhaka ya ku ya ku ti-exposeni ya ku lweni hi swilo hinkwaswo hi ta hetelela hi siya ti-spaces leti hi nga laveki ku ti siya andhaku and then va hi panicha kusuka ka ku lava ku endla revenge so hi ya ku approacheni ka game ya hina hi ndlela ya kahle hi ri na
0: laha ku vulavula hi mali loko i nga vulavula hi revenge loko swi ta ka timhaka ta bolo a ni swi tivi ku vulavula hi yini because ti-final hambi ku ri ti-final ta MTN 8 hambi ku ri ti-final ta Nedbank Cup ti-final ta UEFA Champions League La Liga ti-final xin'wana na xin'wana xi nga ti-final loko ku ri ku Real Madrid yi tshame yi buwa hi xipano xa FC Barcelona the main aim i ku lava ku reseta ku mi bini n'wehe na hina hi lava ku mi ba mara cause wehe u ri a hi revenge ni ta va ni ri na wena kwalawa ti-final loko ti tlangiwa va ta vuya hinkwavo mi ta vuya hinkwenu ni ta vulavula na n'wina leswaku ti fambe njhani ti-final tala ku twa kusuka ka wena leswaku ti fambe njhani ti-final ku rhandza ka me i ku n'we xipano xa n'we xi va xi hlula aka ti-final ta Mayor Cup Mayor's Cup 2026 so hopefully mi ta xi hlula xipano xa ka dzingi ni ta va ni ri na vona vo ni kha ni va vutisela ka siku leri ra mundzuku cause nkarhi wa hina wu tsutsumile mi nga songasonga mi ku yini ku hinkwenu ka n'wina mi nga songasonga mi ku yini loko swi ta ka timhaka ta game ya mugqivela leyi nga ya nkoka swinene mali leyi nga kona phela ku tlangeriwa mali
3: kusuka ka mina before ni ka coach songasonga ku ta va ku ri ku na hi swi tekela nhlokweni ngopfu ku ri a hi mali ntsena swilo leswi hi swi tlangelaka na history kona cause from aka society ra hina ra ward 18 a va ni hoxisi ni nga ni loko ni nga hoxisi ku nga va ku ri ro sungula maybe fika ka ti-final and lexi ni lavaka ku kombisa vafana lavo wa njona i timhaka ta ku va nga ti ntsongahati va nga ti tekeli hansi I mean achievement leyi va nga yi endla yi kulu ngopfu
0: coach
1: no hinkwavo no loko mi xeweta nakambe vayingiseri wa GSR mi lexi ni nga ta vula xoho i ku eka varhandzi na vaseketeri va yo club ya yena yi nga ward 18 years old ka khala gawula mi yexe na ti-surrounding area I think against the team hi ta heta supporta xipano xa yena emugqivela lexi ni nga ta mi tshembisa xona na vatlangi na management ya team i ku hi ta yi vuyisa kaya hi ta endla swilo hinkwaswo leswi nga fanela ku hi vuyisa khapi kaya hi swi ringetini before unfortunately va vulini general hiza ka ti-semis but this time around it's now or never hi ta yi vuyisa kaya
0: lava va nga yima levo ngo yimela kule tshunelani ka timike mi ta hi xeweta ta xeweta vayingiseri u teka GCR u lava ku xeweta munhu u lava ku yima ntsena i mani loyi wa hi vulavulaka na yena sweswi
4: loyi ma vulavulaka na yena i Tshepo Madlaya
0: the killer man
4: yeah.
0: Tshepo hi wehe va ku vulaka leswaku wa karata ti-final ti fikini u va tshembisa yini varhandzi na vaseketeri va ntlangu wa bolo la Giyani because Giyani ya vuya a Giyani stadium ya nangutisa ntlangu wa ti-final u ya nangutisa hi vanhu vo tala ku ta va ku ri na vanhu vo tala ti-dignitary to tala ti-scout ti ta va ti ri kona tin'wani ta tona Safa Giyani yi ta va yi ri kona hi swona buti okay u va tshembisa yini varhandzi na vaseketeri
4: nda yi sungula ku alaka ku karhata xixikulu hi ku karhata i ku tinyiketela na ku ti hi byela se as a team ya hina loko hi tlanga bolo hi xitalo a hi langutisi ku ku na mani component ya as a team win is a win Yeah, so my nakukava the whole team na valanzir and the now or never. So bo.
0: Now or never. Yeah. It's a do or die.
4: Yeah,
0: it's so bo. You do or die there. Yeah. Long one good. Shaweta wa ingiseri wa bzela kwa wemani.
5: Nko umumu ashi, lwa wala wala wako Sinki, Maluleke.
0: Okay, Sinki.
5: Nibitono wa yotera gubev la chimin.
0: Oh, okay. Klanga ka position ni nkwala?
5: Mwana kumwana, kuchin lava kona.
0: Uvesa time. Uvesa time. Okay.
5: Ya, yeah, umwana wava tlangila wana experience la
0: chimin. Ya, anjili.
5: Mwana
0: kumwana kumwana unashi. So, uvatsa yinwa randzava sekretari wa Spansha miyeshe. Saturday ifikin. Hamiro dumaritari baleka. Mdivela ya kona ya nangta di final ta mitlangule ya Mayor's Cup 2026. Muyeshe vesa zingizingi. Uba temisa inba randzi na vasekedele.
5: Leshi ningata sungula nshubu ula yiku na vasekedele vota langupu. Vangwano lugu ya sungula tolomentele ya ungari vasekedele ba hina. Aba supportati opposite team. Mara wakari batama aka wadia hina. Mara kankari wa shishu. Wavuye kaya.
0: Wavuye kaya.
5: Hawa amkela. Etaviana yona kapu maashi.
0: Okay, nkese sude. Lo ungwani ma?
6: Lo ablava kusheshu mtombe ntepa. Epita nwa epita rama tepu matorubuli.
0: Okay. Utlanga ka position ni tsepo
6: versatile.
0: Versatile. Oh, now we versatile.
6: Yeah.
0: Okay, u vathembisa yini va randze na vasekretari lava vanga ta tsutsumela a timbalenta mitlangu ta ku bona ku ta mi bona tani hi Spanish xa miyeshe loko mendla matimu. Mendle matimu hi ku fika ti final. Mi andla matimu loko mutlakula khapi le. Mara loko mo biwa vanhu lava vaka vanga Spain na Spanish yona Argentina tri ka final ya World Cup zone. Spanish yona Spain shi tekini ah vulavuli Argentina hambi kuna Lionel Messi e vulavula hi lava vanga wina so loko swi vulavula loko mo biwa nwe ah vulavula nwe vulavula hi the winners dzingidzingu ah itava yo inga win so uri yini ka varhanda vasekretari
6: ka varhanda vasekretari ntala ku vula leswi leswaku sweswi ya ku tlangeni nge tsandzi ku ndza chuma
0: mitalwa mitalwa hi matsolo swikokola sirende kuta karateka lonely ya Giyani Stadium
6: hayi loko ya humala ni swanda inga hala mutiki
0: okay namye tata shawe da va randzi na va sekretari va Sportville afse
7: hayi
0: mpuki yitisen ngo yitisen la kusuhana nwe voice yangwe yes
7: mpukini ngo bona na ku shaweta
0: kusuhana nwe voice yangwe yes
7: mpukini ngo bona na ku shaweta van transi na va

0: hinkwato hinkwato
1: mhm
0: o vandlela yiri yoxe leyi wa ya tumela skhapi hlanganisa ku vanhu va giyani
1: mhm
0: e va hlanganisa ku hi sports
1: mhm
0: ngopfungopfu soccer netball
1: mhm
0: so then a heta ku a va fambi va ti khoma kahle
1: mhm
0: swileswi a hindlele ngopfu hina hindlela ngopfu development
1: focus
0: ngopfu ka development
1: mhm
0: ku va ku ri na ti scouts mahaxi mose hi boxa straight ku na vatlangi vanharhu va nga famba already
2: three players
0: vatlangi van'wani ku na two sweswi ve le ka marumo galanti sweswi ni vulavulaka na
2: marumo yaleyi nga kaka mitlangu ya Betway Premiership
0: ku na lava nga ku na loyi a nga sayiniwa ka Polokwane City hi mitirho
2: ya Mayor's Cup
0: so swileswi a hi swilo swo swi tekela hansi loko munhu a ri laya a be focused a khipa na discipline
2: mi nga songasonga mi ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va hi ta a timbaleni ta mitlangu hi mugqivela
0: i tindlela hinkwato
1: mm-hmm.
0: a ti ti a dead vale ku hina hi ku vitana ku ti dead vale against
2: dead vale
0: yes.
2: Okay
0: lexi vandleni xa vafi i ndhawu yo tika ngopfu
2: i ndhawu yo tika
0: vanhu a va tinkwavo hi xitalo
1: mm-hmm.
0: hi tiwadzi ku hambanahambana va ta va ta wutesa leswi vo swi nga va tsandza yi ta va ya ha ri kona mitlangu leyiwani na lembe leri taka va ta tlhela va vuya va ta ringeta nakambe se a heta ku a vati va tikhoma kahle ku va na maendlelo ma kahle because ku ta ku ri na vuyendzi byo chaviseka ku ta ku ri na vanhu lava nga ta va kha va observer swi tele swilo leswi hi nga swi winaka loko va tikhome kahle va seketeri
1: because
0: ku na ti-clubs ta professional leti navela ku tirhisa gas stadium hi ku vona fan base xixikulukumba i ku hina hi ri vufambisi hi wina na vona va ri vaseketeri va wina hinkwenu hi ta va hi winile loko ku ri na team ya ka professional yi va ku yi ri kona against them swi vula ku hinkwenu hi winile va winile na hina hi winile hi ta va hi khe hi kuma ndhawu leyi hi nga ta yisa ku vatlangi hi nga ta kuma ku hungasa
2: ni khensi nkarhi wan'we ni khensini va muyexe xikwembu a xi mi rhangeli mahlweni yana ni mi ya wina laha ku tlhela ni va na n'wina ku ta mi vuya na khapi liya mi ta mi ta yi tlhandleka kwala ni vulavula na n'we mi tsakini hi ndlela leyi mi nga tsakisa xiswona a ni lava ku vona vanhu lava va swikandza swi nga bohana loko mi vuya laha niwa mi vuya mi ta ku a hi winanga ni lava ku mi endla matimu because mi endle matimu ya ku fika ka ti-final ndlela ni matimu ya ku mi wina cup leyi khese swinene i ri hi jika laha mi yingiseriwa mina loko hi vuya kumbexana hi nga ha yi mavhengeleni nkarhi wa koho ku tsutsumini a hi vhele hi ya ka tinqingho ta hina hi ya hi ya langutisa leswaku ku famba yini ku sala yini ku nyike nhlokomhaka ni vutisa leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku mudzaberi wo pfuneta nkulukumba Jingle Msimanga i mudzaberi loyi a nga fanela ku va a pfuneta nkulukumba Pitso Jingle Msimanga na loko ku ri ku n'wi vona hi ndlela yaleyo swi kahle na kumbe a swi kahle na Ballon d'Or ya hina na yona u nga yi nghenisa leswaku i mani loyi wehe u vonaka ku a nga wina Ballon d'Or ni sungule hi ya Ballon d'Or na mudzaberi u nga na mudzaberi wa ku pfuneta Pitso Jingle Msimanga u nga n'wi nghenisa loko ku ri ku nkarhi wa ku pfumelela ri ni teka mingiserila Jisel Famelo ahe Jisel Famelo swi fambi swo a swi endli swona Jisel Famelo ahe mi pfukile hi mina
3: loyi
2: ni pfukile minjhani na
3: ya hi pfukile mani ku va na mpfula ya a Spain ani yi tlha yi tlhelela kwalaa eRodriguez
2: ku yirodriguez
3: ya tlhelela naloko yo bayika yi n'wi hupile va ta nyika wele Spain va nga nyika luwa wa xivongo leyi va lami what wo leha ngopfu ntsongo luya va lami what
2: okay
3: loko vo roba hi Rodrick luya vovula ta va lo n'wi roba
2: okay
3: hi swona hayi ya Spain
2: ndankisini veri Ballon d'Or ya Spain kokwana wa ku hlula ni zamini ku va yisa ka ti-mike va ti chava ti-mike letiwa vanhu lava a ni swi tivi ku why mara ni khese ngopfu ku va ni tsundzuxiwini leswaku a nga le ku twaleni ni ve ni n'wi yisaka leyin'wani kumbexani a nga va a va kha ra twala mara ni kha ni va byela leswaku sukani mi yaka leyi sukani mi ya le ka leyi Jisel Famelo minjhani mi pfukini
4: nandza wa hosi
2: hi mina loyi mutoti wa
4: a ni mi tuta hlala ka foni
2: mina
4: Ballon d'Or ni vona ya va ri ya mali ya miyamu
2: a nga yi teka mfana loyi
4: a swi ta yi teka lexiya xi fanele ta lexiya xa Barcelona
2: xi ta yi

0: Dominican.
1: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
2: That's BIZARRE. Come to bathroom bizar. Come to bathroom bizar.
3: Xana u tshame u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na vamabunda. Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda. Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
4: Gajaria Agro la kushansu mire hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo, ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patura super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.

makumembere nhlanu wa timinetse ngene kone ka awara nngwana mingisero wa just RF a mahikari ngene kone ka nhongono kwa hina leyo rantsaka wa ndavuko wa hina tani loko hi va hikari switiva kuri haike ka ngweti leyi wa hi va hikari bombisa mindavuko ya hina hi ku hambana hambana ka yona hi va hikari hi hlonipha hi xixima hi ndlela liya hamba u switiva kuri wena ndavuko wu tshike khale loko se ku fika ngweti leyi wa hi laha hi ya ka hi ya chucha ti jujeka ta vakokwani va hikari hi teka leswi yana leswi va swi mbala khale van'wani va bomba hi site lera ra vintage ni vone vatirhi vo tala va va karhi va bombisa ndhavuko hikuva va karhi va mbala i tiblouse na tiyini leswi a va swi mbala vakokwani khale ka vona va bombisa ndhavuko kahlekahle a ni nghene hi a ni fanele ni nghene hi xigubu kambe ke na risimu leriwa ra Exxon Maluleke risimu ra kahle swinene leri hi nghenisaka hi va hi karhi hi ndhawu ta eka vakokwani hi lava ku tiva ndhavuko kusuka ka n'wina ku ri xana vakokwani loko hina hi va hi karhi hi vulavula hi ndhavuko n'wina mi va mi karhi mi vula yini hi ndhavuko lowuwa kambe ka hi nga se ya fika kule na mingiseri wa mina hi khensa swinene ka munyiketi wa tintambu nhwenyani wo zenya laha hi khome eka awara leyi nga hundza ya nkombo a hi khome hi Sportville ta mitlangu hi khensa swinene eka hina hi khensa hi vuyelela ku va a hi siyarile nkarhi hi tlhela hi khensa nakambe in absentia eka vahaxi hinkwavo lava va fanele va ri kona eka jambu ra namuntlha kambe ke hikwalaho ka ti-technical issues a hi kotangi ku va na vona hi bulangi kahle ka maxelo lamawa geza ri fambile that's why mina loko ku na mpfula mbilu ya mina yi baka nharhu yi miyela ntsena i mhaka ku yichuyini yi veka mbulavulo wa hina eka nxungeto hi ndlela yaleyo na mingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke hi ta ku yini hikwalaho ka ndhavuko hi nghenile hi fike kona hi 26 wa timinetse hi nghene kwanwaniwa hi na tiawara timbirhi kusuka ka awara ka nhungu ku ya fika ka awara liya ya 10 liya hi ta va hi karhi hi bula hi ndhavuko ku ri xana ke ndhavuko vakokwana va ku yini khale hi swi yila leswi va nga swi khomeka madyombo ya namuntlha hi ta va hi karhi hi fambisana kahle na kokwani Maluleke hi vona hi nga ta va hi karhi hi ndhawu ta ka vona kambe ke na vakokwani kusuka tindhawini to hambanahambana va ta va karhi va nghena na vona va hi fundisa loko hi languta kahle eka vhiki leri nga hela ha hi dyondze kahle ngopfu eka ndhavuko hi swi tivini ku ri mathuna yo ka ya nga ri ya ka n'wina a wu tshuneli kusuhi na wona hambi hi ku tshama kumbe ku khegetela na nsinya waluwa wu va ku wu ri kona le mangqhwaveni leyi va kombise kahle ku ri u nga tshuki u khegeterini hambi hi ku kandziya laha u vonaka ku ri na sirha a swi endliwi sweswo hikuva u va u karhi u tirhwalela va ri yini ndhawu yo ka yi nga ri ya ka n'wina okay a ni tshembi ku ri rito ra right leri ni nga ri tirhisa i ti vitanela swikwembu swo ka swi nga ri xa ka n'wina mu ni tirhisa rero rito hi ku hi rona ri humaku straight ke u ti rhambela mimoya yo ka yi nga ri ya ka n'wina ende loko se yi ta ka n'wina ku ri mimoya ya ka xikwembu yi ta ka mabunda yi ta ku mixaniseni na muti lowu nga na sirha ke va ri a swi ndliwi sweswo a wu tshami kona kwalano kumbe ku fika u kuma xitandi lexi nga na nghova wena wo fika u tshama loko se xi mpfuxa xipuku lexi a xi ku hi la ku tirha mi ta ku yini mi vona swilo hinkwa swi tsotsomba swi tandlisa ku yini naswona ke hi dyondze kahle kusuka ka vakokwana wa hina ku ri nhlokomhaka ya kahle leyi ta na kokwani Maluleke mo hi twa eka siku ra namuntlha ku va ta va karhi va hi khomile yini kambe ke u tsundzuka kahle na mingiseri wa mina leswaku hi na audio streaming na u nga ta kota ku ni twa ku antswa eka 060-887-5942 kona ku halaniwa u ni twa kahle hi kota ku bula mina na wena u ni byela ku ri ndhavuko wena u huku khomise ku yini va hi karhi nghene ka ndhawu ya kona etindhawini to fana na Kruger National Park va ri nghenani mahala mi bombisa ndhavuko mi vona swiharhi leswiya khale hi hanya naswona hi va hi karhi hi tumbela switshukani van'wani va ku yeyi loko va suka lava va le matikweni le handle va ta haleni lava kwalaka ti-passport a va famba va karhi va vhikavhika tindlopfu na tinghala se sweswi a Kruger National Park va ri nghenani mi vona mahala hi ndlela yaleyo yona mingiseri wa mina mi nga ri ku swi vhikavhikeni mi ri ka swo famba leswo hlayiseka hi ndlela yaleyo va karhi hi bombisa ndhavuko wa hina se ke hi ta va hi karhi hi landzisa kokwani Maluleke kambe ke nkriluwa wa ku vutisa ti-question kumbe hi va hi karhi hi edda vuxokoxoko bya hina tsundzuka ku ri mina ni ya rivonelo ra wena ri na nkoka kona kwalani wa wena mingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke ku nga vi hi ku kandziyela mbulavulo wa wun'wanyani loko u nghena u twa ngaku leswiya luya a nga swi vula hala ka n'wina a xi swi swona kumbe hi ku ya hi vutivi bya wena a swi fani wena wo nghena veka ra wena vonela tsundzukani ku ri mindhavuko leyi ya hambana hambi hi tindzimi teti hi ti vulavulaka ta hambana hi matsonga lama hambanaka ku na matsonga va le Bush ku na va le Giyani ku na va le Kamalamulele ku na lava ya va kwale na kwale mi ta swi twa ku ri loko hi vulavula kun'we a hi khomani mana a hi twanani van'wani va ri ku i rivanti van'wani va ku i xipfalo i xixevo i ncovelo hi swona sweswo hinkwaswo swi ta swi ta hi hlanganyisa xitsongeni hi va hi hetelela hi ve van'we kambe ku ni ve na ku hambana ka ririmi kambe sweswo a swi vuli ku ri hi a hi van'we ha ri van'we ko va na la hi hambanaka kona swi ta ni le ka ndhavuko ku na maendlelo yo hambana se loko u vonanga ku endlelo leri ya ri nga hala ri hambane na leri ra ka n'wina wena nghena u vula ra ka n'wina u nga ri hayi lava va nga huma va hemba a va hembi va veke
ke ra bona bone lona wena be ka ra wena mingisero wa mina lo rantsa ka kambe ke mo inza o taka ba kokwane ba ikari landza ko kwane maluleke ni vanginse hi resimo ra mfowethu wa bona la aba ingene ba tswa gore eka majambu ya sikura na munthu ba ingena ile ta ku yene ita ba hilandze le bona o tsusukana kambe lesa ku ina Facebook page le famba ka kahle vito ra GCRFM tsutumela kwa lawo anjela gore eka majambu ya na munthu ta ba o kare o ni ingisela uri ku ino na mingisero wa mina lo rantsa ka kambe lo ka ri mina ta ba ni karini bula na wena ni ri kwala tindlwini ta vuhashi eka GCRFM wena u ntwaka eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM vanwani va ntwa hi audio streaming ya www.gcrfm.co.za kambe ke hi riqingho ntsena wa ni kuma wena mingisero wa mina hi kota ku bula mina na wena eka 060 8875942 eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni munhu landza kokwani maluleke ni vuya na vona.

0: Hiba ikare vuya na kokwani malile kentlela lengkare kuva kuri half ku bila awara le ya nungu kambe ke hengkare nga isiya swinene hi lo sala na awara yinwe na 30 wa timinets kambe ke kokwani malile ken kombela ku mkhoman vana nwene moyeni hello
1: yimina lo
0: hi nwina lo hi mkhalazi wa me
1: yimina mbo ya hambile swine nga jika mkhuhlu ku vula ka vanwanyana
0: hayi khodelelani kokwani wa me
1: nta khodelela no cancer muhashi lonene xiluva n'wamhlavi heyi nyamontlha la tikhamera ti undulukile
0: ti jikile tikhamera
1: ya se ku na yin'wani xangu la
0: ti nga ni kombi a ti hi ka vayingisela
1: ati kama shluva
0: okay
1: mara toy dai call
0: okay
1: ni shewata ba yingiseri hinkwavo sho sungula ni karini ku va shume eka ba hashi hinkwavo ku sukela eka na vuronga hambile swi ti line ta hina atinga lakuta hi endlela kahle swa kahle nyamondla mara i cancer host ni kana ku eku dinene ka ntombi yo zenya loyi a ku humaku a nga hi nyiketa ta mitlangu hi nge ri khalimamba ku dya hi ku engeta eka vayingiseri hinkwavo va South Africa i n'wana mukhacani wa marhanelo wa dumela wa sunduzi wa mhingo wa chavani loyi a nga tshamaka xitulu lexi xexa milenge yinharhu lexi xi ni yisaku hinkwaku lani ku lavaku laha ni teka leswi ni fanekelaka ni tirha hi swona ni nge eka vayingiseri nyamontlha loko ni ku tikhamera ti hundzulukile kokwani Maluleke va na xivutiso ka vayingiseri
0: okay
1: lexi vayingiseri va fanekelaka va xi hlamula hi ku loko vo hlamula xivutiso lexiwa ya ni nga ku ya vayingiseri va GCR heyi va nga va va ri na ntokoto lowukulukumba mara I believe va ta hlamula
0: okay na mina na tshemba
1: ya nhlokomhaka ya hina ya nyamontlha yi yime hi ndlela leyi ku ri ti-8 ta n'hweti ya 9 2026 nhlokomhaka leyi ngo xana munhu u na vanhu va ntali emirini wa yena ke hi xivuti
0: okay
1: xana munhu u na vanhu vangani emirini wa yena ke hi xivuti ka vayingiseri a va ni hlamule ku munhu u na vanhu vangani mina ni na yona nhlamulo mara ni lava ku twa vayingiseri laku eze u ri munhu u na vanhu vangani wena munhu u ri un'we hi vangani vanhu lava u nga na vona kwala mirini wa wena hi xivutiso lexi ni lavaka ku hlamuriwa la loko va tsandzeka ni ta va nyika ndlela
0: okay se hi ta va hi xi tshamise xexo hi xi yisa ka vona
1: ya a xi yi ka vayingiseri a va ni hlamula
0: All right. A ku na hintinyana ya ku tisa light ku ri hi hlamula hi ku ya hi site le ra Russian Davuko ra Shintu kumbe hi hlamula hi leswi hi tivisa ku xi swona ka vutivi bya munhu unwana unwanyana.
1: Hi leswi. Loko hlamula xivutiso xiku xana munhu. Ku na vanhu vangani. Kwala mirini wa yenaki. Xi nga xivutiso hlamulo yi huma eka miyingiseri ku yena a ri munhu u na vanhu vangani yena u na vanhu vambirhi u na mune u na vanharhu loko swi ndlise ku yini swi fanele a hlamula ku ku na munhu wo sungula ku na munhu wa vumbirhi wa vunharhu i mani hileswi hlamulo yi fanekelaka yi fambisa xiswona ku ya hi xivutiso
0: okay
1: ni i munhu wo sungula hi yena mani wa vumbirhi hi yena mani wa vunharhu hi yena mani kumbe wa vumune yena mani swi huma ka miyingiseri xivutiso lexi xi ya ka miyingiseri leswaku miyingiseri a hlamula ku munhu yena i na vanhu vangani wa yena
0: mi kwatele yi namuntlha
1: n'wana mukacana wa marhanelo wa dumela wa tsundzuxa wa mhingo wa chavana
0: okay.
1: Nghena na le se ni nghena na le moyeni ni nghena na le ka bayibele
0: ene
1: i ndhavu danku
0: danku hayike hi xexo xivutiso xi takana kokwani Maluleke va vutisaka va ku xana munhu emirini wa yena u na vanhu vangaki loko u va u karhi u va vula ku ri i vanharhu u fanele u vula ku lowo sungula i munhu wihi wa vumbirhi hi wihi wa vunharhu hi wihi wa vumune hi wihi ku ya hi leswi wena u nga ta va u karhi u va lisitisa xiswona muyingiseri wa mina lowu rhandzeka i xivutiso xi taka kahle na kokwani Maluleke va ri xana munhu hi vuyena i na vanhu vangani una vanhu vangani ndzeni ka yena mi ta ni khomela ka sweswo wena muyingiseri wa mina 060-8875-942 muyingiseri wa Jesus FM lomu yini hello
2: wamhlave
0: ahe papa me
2: wamhlave
0: ahe papa mina mi ri njhani
2: hello sili
0: hi losa vona hi xexo xivutiso xitaku ka n'wina va ku xana munhu u na vanhu vangani emirini wa yena a ni swi tivi ku ri mi ni twa kahle
2: i na vanhu vanharhu
0: okay
2: ku nga the body
0: alright.
2: The soul and the spirit
0: ni mtwi
2: the spirit the soul and the body
0: okay ni kombela ku va hi kota ku swi hambanisa mita ku na vanhu vanharhu ku nga the body the soul and the spirit ni kombela mina hambanisela between the soul and the spirit
2: body le hi nga na yena hala handle soul na spirit a ni tivi kahle ku va hambana njhani mara lexi nga kona i ku ri kuna loyi loko a suka laha mirini wa nyama ivi i ya ka xikwembu kumbe i ya hlayisiwa laha xikwembu xi hlayisa kona lowun'wanyana hi lowun'wana wo ka nga twisiki ku i hambana na lo wa spirit kumbe solo ku ya kwihi kwala na kona ni nga na challenge nyana kwala
0: okay ni mitwini
2: thank
0: you a ni bulana mani ai makhelwani wa xitici lawa okay right muyingiseri wa Jesus FM hi karhi kongoma emahlweni va ku vona va tiva vanhu vanharhu va tiva ku munhu na vanhu vanharhu kunga the body the soul and the spirit va vulavule hi miri na moya na moya spirit i moya lowa hi to swihlaya ku i moya lowu kwetsima kumbe i moya swi ya spirit swi ya hi ripfumelo ra munhu then soul i moya lowu hi hefemulaka na mina ni sho hi swona and then ku va na body i miri wa munhu hi ndlela leyi muyingiseri wa Jesus FM ba hi kri komoma emahlweni muyingiseri wa Jesus FM le moyeni hello
3: a ri pere mpokeni
0: hi pfukile body xitereka i tima radio
3: ya pima radio fonera xibongo tirhisa makhini
0: mi ku yingisa
3: mina na miri wa mina ni na vanhu vambirhi munhu wo sungula a mirini wa mina i munhu lowo lulama munhu wa mbirhi laha mirini wa mina i munhu lowo biha so ni na belani wa wa vunharhu that's why ni ku ni na vanhu vambirhi
0: okay
3: i munhu wo biha
0: na lowo lulama
3: na munhu wo lulama
0: na mito timare
3: i vanhu lava ni nga na vona va ri vambirhi ntsena a mirini wa mina kambe swi ta huma ka mina ku ni va treat-a njhani vanhu lavambirhi la no dank bye
0: hayike tima radio xivongo tirhisa masivi va ku vona va tiva vanhu vambirhi endzeni ka munhu wun'we lowu ku nga munhu lowo lulama na lowo biha lero there's good in bad ku na munhu wa kahle ku na munhu wo biha ku na vubihi ka munhu wo lulama hi leswi va vulaka swona kari kongoma hi mahlweni na muyingiseri wa Jesus FM munhu twa ku ri van'wani va ri vona va tiva munhu a ri na vanhu vangani ndzeni ka yena muyingiseri wa Jesus FM le moyeni hello hi xumisa vona
4: mpukina
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
4: hi pfukile
0: ntangu
4: ya n'wamabunda loko va ku ndhova nga ha ri kona hi siyeni vubi va ri kova hi vona vuliya hi vona
0: hi swo sweswo
4: swi kombela ku kuma wu humile ka mina swi ri a hi ri vambirhi lexi ni xi fambisi lexin'we
0: lero ku na vanhu vambirhi munhwini
4: hi yo yaleyo
0: okay na mito
4: a hi hlayisekile ngopfu
0: i ngoma ni khenseni hayike va yi ta kahle va ku mina ni swi vekisa hi ndlela leyi loko va ku munhu u hi siyile automatically va vulavula hi moya wa yena lowu nga suka ndzeni ka yena mara miri va hi ka hari ha wona leri kuna munhu kuna moya I vanhu vambirhi va lava kuna munhu wa moya kuna munhu wa nyama hi leswi va nga ringeta ku swi vula laniwa 0608875942 xivutiso xa yime hi ndlela yaleyo na mingiseri wa mina ku ri xitana ke munhu hi vuyena u na vanhu va nga ndzeni ka yena hlamula ku ya hi wena hi twa ku ri wena u tiva u ri na vanhu vangani kwala u nga kona una munhu wihi na wihi u va u karhi va hambanisa hi ndlela yaleyo va ku hi swin'we ni ri kwala ka muthelela hi khensa swinene hi lava ku tiva ku ri munhu i na vanhu vangani muyingiseri wa Jesus family moyeni hello hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa
5: hileswaku munhu ani ku na munhu wo fa ku na munhu wo hanya
0: okay se munhu i na vanhu vangani
5: munhu i na vanhu vanharhu
0: hi wihi na wihi na wihi
5: na loyi a nga lova a nga fa
0: okay ni mtwi
5: thank you man
0: thank you khensa mina hi ka ri kongoma hi mahlweni na mingiseri wa GCR FM xivutiso xa kokwani Maluleke va ku xana munhu i na vanhu vangani emirini wa yena hlamula lava u va tivaka u tlhela u yi byela ku ri hi wihi na wihi na wihi munhu loyi u va i vanhu lava i va tivaka ke okay 0608875942 i nomboro leyi ni tekaka hi rona riqingho kambe ke mi nga tlhela mi ni kuma hikwala ka WhatsApp kumbe mi ni kuma hi riqingho ra le nyongeni xana munhu u na vanhu va nga ndzeni ka yena van'wani va kombisa ku ri hayi ku ri ku na miri ku na moya ku na spirit okay van'wani va ku vanhu vambirhi ku na luya wa nyama ku na luwa wa ximoya hi ndlela yaleyo 0608875942 n'wina miri yini muyingiseri wa Jesus family moyeni hello
5: mablomo mabulo
0: tatana mabula ndlela
5: hi mina yaloyiwa
0: na mitwa
5: ku ya hi nhlokomhaka loko se ni fanele ni hlamula ni nga hlamula timhaka ta ku ri no laha ka timhaka ta 3 chances xo sungula a ka munhu i ndzhuti
0: ndzhuti
5: ma swi vona loko mi kha mi famba ku swi na swihambi loko mo dzinginika laha phambeni ka n'wina ndzhuti lwana wa dzinginini ivi number 2 i bodi miri lowu
0: i miri
5: ya ivi number 3 i moya lowu munhu a ka ku hefemuleni
0: okay ku va na moya
5: ya
0: i vanhu vanharhu
5: ya swi helerile
0: mi te yini i ndzhuti i nyama i moya
5: ya
0: vanhu vanharhu okay ni khensa swinene Dango. Okay, va vekini va vona vanhu lava ya. La ti nambara ta famba ti famba ka 2 na 3. I 2 is to 3. Okay, ai famba ntshingo mingiseri wa mina. Wena u tiva u ri na vanhu vangani kwala ndzeni ka wena. Ku na ximunhu wa xin'wana xi pfaka xi hlevela munhu le ndzeni. Ku nga va ku ri yini. Lexi xa ku loko i hleketa swilo xona xita xi ku hayi swi endli ndlela. I xihi lexi xa ximunhu wani kahle kahle na xona. Ende xa confuse hi ko tala. Loko u endla swilo a ndzhaku swi ya swi ya onhaka i ri loko a ni lo yingisela munhu loyi a vulavula ndzeni ka mina luya hi wini yehe luya. Va ku kasi moya na spirit a hi xilo xin'we na a swi tikomba ku ri na ku hambana la. Spirit hi lexiya xi fambaka xi ya ka tatana. Loko we se ifini ke kumbe hi lexi ya xi ku hlawulela ku ndlela loko wa ha ri la misaveni ku ri wena u le ka ripfumelo ri spirit nga hi vulavula hi side lera ra ripfumelo kambe moya i moya lowu u hefemulaka loko ifa u fambaka u ya ka tatana se miri hi wona walowu kotaka ku khoma wena mingiseri wa mina na ku tshemba ku ri hayi ke ni swi olovisini manyathela a hi fambeni swin'we
6: riperini ka GCR FM riperini ta tixiluva riperini na vayingiseri tati xuluva munhu kahle kahle munhu fo muvu munhu na munhu ni vanhu vambirhi munhu kahle kahle ku na munhu loyi a hanyaka fo physical ku na munhu loyi a nga le ndzeni loyi a vitanaka moya laha hanyaka munhu loyi a nga pfumela loyi a nga pfumela ka xikwembu hi loyi a nga na vanhu vambirhi ku na munhu loyi a nga le ndzeni ku na munhu loyi wa le handle vanhu vambirhi I vanhu vambirhi ta tixilo enkomo eboti makarhi kwala ka nkomo tank
0: khesa swinene boti wa mina ka vanavelo ra n'wina a ku hayike mini tiva vanhu vambirhi ku nga moya na nyama 060-887-594 mingisero registra FM le moyeni hello
7: njhani
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
7: pfukile
0: mina vanhu vangani
7: I vanhu vambirhi wa vunharhu n'wini wa mzimba
0: wa vunharhu i n'wini wa mzimba
7: ya I vanhu vambirhi
0: okay ni hlamuseleni vanhu lavawa
7: a ni ku na munhu wa xati na wa xinuna mizimbo wa yena i wun'we lowu nga tswalela va vambirhi inkomo
0: isona ni can see hayi va yi bexi Adam na Eva va vula ku n'wansati u huma ri vambirhi ra n'wanuna se i vanhu vambirhi va laha okay okay mingiseri wa jisara FM ba yi kari kongoma emahlweni xivutiso xa ha yimile xi ku ri xana ke munhu i na vanhu vangani ndzeni ka yena kumbe munhu hi vuyena i na vanhu vangani 060-887-594 i xivutiso lexi hayaka mahlweni kambe ke vona muyingiseri wa mina hi xivutiso lexiwa van'wani mahlamulelo ya vona a ya ku hi na vanhu vambirhi wo sungula hi lowo lulama wa vumbirhi hi lowo endlaka vubihi un'wanyana ku na vanhu vanharhu ku na miri ku na moya kuna spirit okay hi leswi nga tshamisa swona eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe kani van'wani va ku ku na ndzhuti ku na miri ku na moya na ndzhuti munhu wa wena okay 060-887-594 Thomas Fred hi va ku 2 ni kombela ku tiva ku ri hikwalaho ka yini va va va ri 2 ende vanhu lavawa hi vahi lavambirhi lavawa i munhu wihi na wihi a hi buleni 060-887-594 hi va hi karhi hatwa ku ri xana ke munhu i na swivanwani xingani ndzeni ka yena kumbe i na vanhu vangani ndzeni ka yena 060-887-594 mingiseri wa Jisara FM le moyeni hello
8: kurhula a kumbeni n'wina
0: a ku tale papa mina
8: ni pfukile mani va ka yena
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
8: hi matimba xikwembu i DJ Morans ma vula swilo swi endleka loyi
0: vulani swi endleka
8: munhu i na vanhu vanharhu
0: okay
8: i muzimba wa munhu ku nga mina ku na luya a ngo i nga endli leswi boti marhandzu
0: ximunhwana lexi a xi vulavulaka ndzeni lexi a xa mihleketo ya vumbirhi
8: that's right ku na moya lowu kwetsima lowu ni hefemulaku ni nga ka wona ka nkarhi wa sweswi a ni tatisi a ni hunguti ra Jesu ka mahumaka
0: halleluya
8: amen
0: amen
8: that's right
0: va ku hayike ku na miri wa mina loko ku nga ntsumu ku va na moya ndzeni ka mina ku va na ximunhwani lexiya loko ni telaku hi mihleketo lexi taku xi fika xi ni kaneta xi ni byela swin'wanyana lero i vanhu vanharhu hinkwavo lowu va helerini 060-887-594 va hi karhi ya mahlweni na xivutiso xa hina wena mingiseri wa mina xana ke u vona ingaku munhu hi vuyena i na vanhu vangani ndzeni ka yena hi va hi karhi hi halwa ku hlamula xivutiso xexo wena muyingiseri wa mina kambe ke loko u tiva vanhu valava u tlhela u hi byela ku ri i munhu wihi na wihi na wihi lava wena u va tivaka munhu a va a ri na vona ndzeni ka yena 060-887-594

0: wena. Okay? Vai ve kusese swona mingiselo wa mina. Wena uyiveka ukuyini? And when you get into the thing, okay, much 060-8875942. Shanake, Munu, Ibuyena, Unavan Bangan, and Zinkayena, Kumbe Munu, Unavan Bangan, Yanya Tom Javan Bangan, Gas 060-8875942. If I carry Congo, my much, and if I carry Ilwa, could some lash with this one Malega, Kurshana Munu, Inavan Bangan, and Zinkayena, I some lash with this social heat, when we yan Bakumunu, Inavan Bambirin, Zinkayena, was Sungula Emir Loy. Ukhomaka wabumbiri imoya luwa loko se munhu afini vangoveke la vaku moya wa yena uyeka tatana lero kufambe munhu loyi kunga moya wa yena se wena uri yini ka swona mingiselo wa mina u tiva munhu ari na vanhu vanga ndzeni ka yena 060-8875942 vaka ri kongoma emahlweni riqingho leri ri nga ni balekela kambe ke ni nga tsakela ku va ri karhi ri vuyana kambe emoyeni 060-8875942 xana ke hi ku tiva ka wena u tiva munhu ari na vanhu vangani andzeni ka yena muni twa voice note leyi nga la ku ri yini khomele yini
1: Perin, kwala xitichini xa vayingiseri, ni kha ni tirhisana papa mina, papa Maluleke na mixeweta papa. Hi ku vona ka mina, munhu i na vanhu vanharhu. Ku na miri ku nga body ya mina, ku na miri lowu nga na munhu wa le ndzeni, ku na miri lowu nga na Miri lowu kanetanaka na miri lowu nga le handle. Lowo loko i lava ku endla xan'wanchumu, munhu la nga le ndzeni wa swi kota ku kaneta ku e-e, i nga endli. Ku na xiritwani xin'wana xi nga le ndzeni, i munhu wa le ndzeni wa kaneta. Se hi ku vona ka mina ni vona ingaku munhu i na vanhu vanharhu. I mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu vana na madyambu ya kahle hi miyingiserini.
0: Khesa swinene mama Albi na vana na vanhu vanharhu lava nga va hlayela hi va twi kahle mo 060-8875942 miyingiseri wa Jesus family moyeni. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ahe.
2: Munhu i na vanhu vanharhu.
0: Okay.
2: Wo sungula emubumbi.
0: Wo sungula emubumbi. Mhm.
2: Wa vumbiri.
0: Mhm.
2: Hila anga tswariwa kona.
0: Okay.
2: Wa vunharhu hile ka mhani le a humaku kona.
0: Mhm. Ni ngomela mthemba repeat.
2: Munhu wo sungula.
0: Mhm.
2: Emubumbi.
0: Mhm.
2: Wa vumbiri hila va va ka bona la a vitana ku xivongo xa kona.
0: Mm.
2: Wa vunharhu hi le ka xivongo xa mhani.
0: Okay.
2: Ayee swi ta.
0: Ni khesina ni bula na mani.
2: I mahanya hi ntiyiso.
0: Mahanya hi ntiyiso. Ni khesa swinene na ku tshemba ku ri swi na ntiyiso xikarhi.
2: Danke.
0: Danke. Hayi ke va ku vona va vona vanhu vanharhu la. Ku sungula emuvumbi ku nga Father God. Wa vumbiri i mutswari. Wa vunharhu i xivongo lexi ya u xi tekaka xa vatswari va wena va xinuna hala ka va xinuna na va xisati ku nghena muvumbi tatana hosi Xikwembu 060-8875942 hi ku xana ke munhu i na vanhu vangani ka yena wena self i na vanhu vangani ka wena xivutiso lexi nga tshamisa swona wena u na vanhu vangani 060-8875942 mingi sero
3: ajisa ra family moyeni
0: hello ahe
3: munhu na vanhu vambiri
0: okay
3: ami inyama
0: mm
3: na moya finish loko moya usuka veranga ha kona tele bodi bodi inga sala misaveni ya la misaveni mara moya wa le tini swi mbiri leswi ni wa kumbiri
0: okay
3: kefi
0: kensa me All right. Ba vulavula hi vanhu vambirhi la. Vaku ku na munhu loyi ku nga wena loyi a hanyaka la misaveni. Se ku na luya hi ngo a hi rileli nyama hi rilela moya ku ya kwini loko u ta va u fini vanhu vambirhi valava. Ku na loyi a hanyaka tilweni ku na loyi a hanyaka la misaveni. yo mhaka va tshamba karhi va swivula ku hi nge hanyi hi swakudya ntsena na moya wu ni dya ku fidiwa 0608875942 va hi karhi hi kongoma emahlweni wena u tiva munhu a ri na vanhu vangani.

0: mata tinhlamulo leti ta ku la hingwa ti make sense vanharu i vambiri muyingiseri wa Jisara FM le moyeni. Hello ahe
1: minjani
0: hi pfukile hi kokomela ku twa n'wina
1: a hi pfukile
0: ey
1: mina ni vona munhu a ri na vanhu mun'we
0: i na munhu wun'we
1: eya
0: loyi ku nga wi
1: ematihlweni ya mina ya lawa
0: okay hi loyi kotaka ku n'wi vona hi matihlo ya nyama
1: eya lavan'wanyana hi lava ni nga va tiveki ku munhu i na munhu wun'we hi mhaka ku munhu un'wana na un'wana i ta vona munhu wun'we ka munhu wun'we ma swi twisisa hi leswi na mina ni twiselaka swona.
0: So okay loko va ku mi loyiwini va mi kume moyeni va va va kume ma kwa le moyeni
1: hayi swa ku loyiwa ematitolo ma munhu mina a ni loyeki
0: okay
1: ya yeah, and a ni believe swa ku ku na vuloyi la ni khongela kona hava hi byeli swo n'wipfundhisi ya yeah, se mina ni believe ku munhu i munhu wun'we
0: okay
1: I mavonelo ma two match kwala 14B
0: ni khensa swinene two match a 14B
1: ya nkomu
0: danko va ta va ku hayi mina ni tiva munhu wun'we munhwini munhu i na munhu wun'we loyi ni kotaka ku n'wi vona hi matihlo ya nyama ku ri yena loyi se wa vabya i twa ku vava sweswi i lovini hi loyi i tlele laha n'wi paletela swi helela kwalani munhu wun'we yaloye 060-8875942 a ku ri mavonelo ya i too much ni tshemba ku ri na swi vula swona 060-8875942 mingiseriwa Jisara FM le moyeni. Hello minjhani mana mina
2: Hey kona mujaseti
0: hipfukile munhu mutivari na vanhu vangani ndzeni ka yena
2: munhu i na vanhu vanharhu n'wana mhani
0: okay
2: i miri wa mina mbilu ya mina
0: okay
2: laha nga landzeli la vulavulaka la
0: na mitwa
2: na mitwa na mina loko ni karhi ni swi vonisa sweswo mina ni vonisa sweswo i xikalavito inkomu
0: ni xi twile xikalavito inkomu ni khensa swinene mhana mina
2: eso
0: danko
2: danko
0: ku vona vanhu vona vanhu vanharhu ku nga mbilu nyama na loyi a nge le ndzeni ka vona loyi a tshamaka karhi a kaneta va byela lexi va ku ni na ku kanakana mbilu yin'wanyani yin'wani yi ri hi laha munhu luya wa vunharhu a nghenaka hi kona na miyingiselo wa Jisara FM 060-8875942 hi famba kahle hi nhlokomhaka leyi taka na kokwani Maluleke muhumelerisi wa nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha va ku ri xana ke munhu mi tiva a ri na munhu a ri na vanhu vangani wena self u na vanhu vangani ndzeni ka wena a hi hlamuleni 060-8875942 mingiseriwa Jisara FM le moyeni. Hello muyingiseriwa Jisara FM le moyeni. Hello oh, okay manito oh, okay ri balekile riqingho hi ndlela yaleyo 060-8875942 ha famba kahle hi xivutiso lexi a xi ngo xana munhu i na vanhu vangani endzeni ka yena munhu i na vanhu vangani munhu i vanhu vangani okay xivutiso lexi na xona loko se u ya ka u xi vutisa na wena u dlina u ti vutisa ku kahle kahle ni ri yini 060-8875942 mingiseriwa Jisara FM le moyeni. Hello
3: yelo
0: ahe hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
3: okay mina ni ri hi vambirhi mina moya na moya lowu ni wu hefemulaka mina body na lowu moya ni hefemulaka danko
0: ni khensa swinene a mi lava ku ti vula moyeni
3: hi mina never ni kwala ka siyandani giyani
0: never kusuka le ka siyandani kwala giyani kwala inkomu ni khensa swinene danke va ku hayi ke mina ni tiva vanhu vambirhi ku nga moya lowu ni wu hefemulaka ku va na mina self mina loyi ni kotaka ku tikhoma hi mavoko ya mina okay right hi va karhi kongoma emahlweni na miyingiselo wa mina moni twa voice note leyi
4: minjhani sesi hina hi pfukile munhu i na vanhu vanharhu i miri wa mina i mbilu ya mina i munhu la nga landzeka mina la loko ni la ku famba a ku nga fambi loko ku ri na swilo swo biha ku e-e i nga endli swilo sweswo inkomu i xikalavito
0: khensa swinene xikalavito eka vonelo ra n'wina le ra nkoka swinene 060-8875942 miyingiseriwa Jisara FM le moyeni. Hello hello Hey, papa me. Hi pfukile na ku amukele moyeni.
5: Yena matsalo ya dyondzisa ku ri loko Xikwembu xi vumba munhu ku ve na mitini lowu nga va koho va ku ri no a hi endleni munhu hi xivumbeko xa hina rito munhu ri tumbuleke koho kwalani before hi ta hi ta vulavula hi Xikwembu. Xikwembu xi ya vona ku xi fanele xi endla munhu hi xivumbeko xa xona ivi xi ya teka ntshuri xi wu hlanganisa na moya wa vutomi. Swi va swilo swimbirhi, swi va swilo leswi xi hanyaka xi vitanaka emunhu na swona. Wa vunharhu hi nga n'wi hoxa loko hosi Yesu a tlhandzikela matilweni a famba a ku ri no mi ta mi siya na moya lowu kwetsima hikuva Xikwembu xi tumbuluxile loko xi heta ku tumbuluxa xi heta ntirho wa xoho ivi hina hi nghena vudyoheni ivi Yesu Kreste ku nga n'wana a ta hi fela se a ku tirha Xikwembu n'wana. So lavambirhi se va hetini ntirho wa voho se ku swele ntirho walowo hetelela ku nga Xikwembu moya lowu kwetsima hi loyi se maybe hi nga n'wi vitanaku munhu loyi a hi hlamuselaku ku i nga vulakeleli wa rikwerhu swo biha kumbe i nga leswi a hi nge i ripfalo i moya lowu kwetsima u va ku karhi wu hisiwa.
0: Okay. Khesa swinene mandlakazi. Tankulu. Hayi ke va ta kahle va hi driver kusuka le bibeleni le ka Geneza leyi ku sungulasunguleni loko Xikwembu xi tumbuluxile tilo na misava na loko se ku ta ku ya tumbuluxiwa munhu emisaveni hi ndlela yaleyo va ku ri hayi ke ku rhange ku tumbuluxiwa munhu Xikwembu xi hutela moya wa xona ndzeni ka yena lero loko se hi ya vulavula hi spirit la hi vulavula hi Holy Spirit liya Yesu angete a ni misiyini ro miri wexe loko a lava ku tlhandluka kambe ni misiya na moya lowu kwetsima hi ko ku nghena ka munhu wa vunharhu kwala 0608875942 mingiseri wa Jesus FM hi va hi karhi bula ku ya emahlweni xana ke hi ku tiva ka wena u vona nga ku munhu i na vanhu vangani ka yena munhu wun'we i na vanhu vangani ndzeni ka yena. Okay mingiseri wa Jesus FM vile moye Hi pfukile.
6: Na pfukile kwala ka vanhu lava ngo rito i ri na vanhu vanharhu. Ra kwetsi. Munhu i mani?
0: Okay.
6: A ka n'wanyana munhu handle ka mbilu ya Xikwembu. No twisisa ku ri lexi nga rhanga. Erito ra vutomi aka Xikwembu hinkwaswo.
0: Okay.
6: Self-esteem. Xin'wana leswi xi tshingeletiwaka leyi leswi gwetlaka ku wehe i nga endli leswo so i nga endli leswo biha xa kahle. Xo biha a xi na nkoka ngopfu eka self-esteem.
0: Okay.
6: Munhu i na vanhu vanharhu na moya lowu kwetsima na rito ra vutomi aka vanhu ku we a hanya njhani. What is your philosophy of mind?
0: Okay.
6: Your self-esteem indeed. It can make you a better life in the scenario of life.
0: Na mito. Se wa vunharhu wi?
6: Wa vunharhu is a command.
0: Okay.
6: Of God.
0: Ni mitiwe kahle papa mina.
6: Leku mambala ka zini.
0: Nkhenso swine. Hayi ke mavonelo va makhomisa hi sweswo wena mingiseri wa Jesus FM va ku wo sungula i rito lera Xikwembu xi nga ri vulavula ku tumbuluxa munhu. Wa mbirhi i vutomi. Wa vunharhu i moya hi ndlela yale. 0608875942 iba ikari la ku tokshana ke munhu hi vuyena una vanhu bangane ndzeni ka yena iba ikari ngena emakete wena mingiseri wa mina lowu rhandzeka ita va ikari ngena kahle hi papila leri humaka kahle ka Department of Home Affairs Republic of South Africa lava kombisaka kahle ku ri Home Affairs yi languteriwile ku va ikari yi tisa vukorhokeri bya yona eka tindhawu to hambanahambana yi va ikari yi tirhisa mobile office ya yona mobile office leyi va jikajikaka na yona yi va ikari yi kokiwa hi truck kumbe hi mova leyi nga ta va yi karhi yi jikajika ka Greater Giyani local municipality Home Affairs yi ta va yi karhi yi nyikela vukorhokeri bya yona kusukela hi ti 14 ta September ku ya fika hi ti 18 ta n'hweti ya leyi nge le ka yona wena mingiseri wa mina eka lembe reri nge le ka rona ra 2026 kambe ka tindhawu ta kona va va karhi va nyike na ti-time allocation lava kombisaka ku ri hi ti 14 ta n'hweti ya leyi va ta va ri Nkomo Tribal Office Nkomo 22B kambe ke hi ti 14 nakambe va ta tlhela va va karhi va kumeka kwale ka Nkomo Ngobe Tribal Office se hi ti 15 va tsutsumela Makhwivirini High School le ka Daniel Rabalele ivi then hi ti 15 nakambe va ta tlhela va kota ku va va ri Amakoto High School a Butla se hi ti 16 va tsutsumela ka Khashani le Xihlomule High School hi ti 16 nakambe va ta tlhela va karhi va kumeka ne le ka Xitlakati kambe kun'wana kona hi le Abel a Manogaye Secondary School nakambe na le Xamfana Shamiriri it's Shamiriri combined school hi ti 17 va tsutsumela a Gaula a Headcrawl ivi va tlhela va kumeka ne le ka Mahlathi a Mahlathi drop in center nakambe va kumeka ne le ka Makhuva ka ha ri siku rin'we rera ra ti 17 lava nga ta va ri Magulasavi secondary school nakambe va tlhela va va ri Mbawula community hall le Mbawula le kun'wanyana hi le Mavalani ka Mavalani High School ti 18 va tsutsumela a Blinkwater or Blinkwater a Gidela High School nakambe hi ti 18 va ta kumeka Ximahusa le en'wamavimbi High School se va tlhela va kumeka ne le Mamayila Mphotwana a Mamayila Community Hall and then ti 18 tanihiloko ku ri siku ro hetelela va ta tlhela va kumeka ka Xikukwani a Mbangazeki Secondary School hi ndlela yaleyo hi leswi va nga ta va karhi va fambisisa swona vukorhokeri bya vona eva Home Affairs eka n'hweti leyi nge le ka yona ya ndhavuko na mingiseri wa mina va ta va karhi va jikajika na mobile office ya vona leyi va nga ta va karhi va phakela vukorhokeri bya vona hi vulawukeri tindhawini to hambanahambana leti ni nga ti hlaya ku sukerisa kona hi ti 14 ku ya fika hi ti 18 kambe ke xitiviso lexi ni ta tlhela ni xi vuyisana kambe loko se ni ya ku gimeteni leswaku n'wina a mi nga swi expectangi se mami swi expectini mi kota ku tiva siku leri va nga ta va karhi va endzela endhawini leyi n'wina mi nga ta va kumeri kusuhi na yona kambe ke va hekele kongoma emahlweni na muyingiseri wa mina xivutiso xa ha yime hi ndlela ya liya ya ku ri xana ke munhu i na vanhu vangani endzeni ka yena kumbe munhu i hanya tanihi vanhu vangani emirini wa yena endzeni ka yena hi ndlela leyi va hekele kongoma emahlweni na muyingiseri wa mina 0608875942 riqingho leri ni kumeka ka hi rona i riqingho rin'we ntsena va ka ri ni khome emoyeni
7: ri tirhile muhaxi na vaxumi munhu emirini wa yena i vanhu vambirhi va nga laya loyi lowun'wani vito ra yena ku nga moya lowun'wani ku nga ntsumbu se na movha i movha mara loko wu ri hava betiri a wu nge swi koti ku duma se that's why i swihi swimbirhi swi nga ka movha movha na betiri se na munhu moya na nyama hi swo sweswo finish mara loko wo va i ri mpfumeri se hi ta va i ri na vanhu vanharhu loko u kha u ti nghenisa ka ripfumeri ro kun'wana ra vukhongeri byin'wana mi ta va mi ri vanharhu mi nga gina mi fika khume emirini wun'we loko se u kha u ti nghenelerisa ka swilo swo tala mara hi ku ya hi xikhongeri xa xikreste vanhu i vambirhi emirini wa munhu dankemu waxi
0: va ku ri ku ya hi vukhongeri vanhu i vanhu vambirhi ku nga moya na nyama kambe ke se loko hi ta hi site leri ra ripfumelo hi kona va edikaka va ku vanharhu hi ndlela yaleyo khenso swinene ka vonelo ra n'wina buti wa mina hi va yikeri kongoma hi mahlweni mingiseri wa Jesus FM mi le moyeni hello
8: hi khensa ku amukeliwa
0: inkomo mana mina
8: swi ta langutanganga i nga ku hokopela wo yo ni rhangela
0: hayi i vonelo rin'we a swi bihangi
8: ya a no yima hi rona leriya mara mina hi ku ya hi mavoma mina munhu u na u hanya vutomi byimbirhi
0: okay
8: ku na munhu wa nyama ku na munhu wa nyama ku na munhu wa moya
0: okay
8: ya
0: na mito mana mina a ni vulavula na mani
8: mana wa South Africa
0: gimi khatile mativa
8: i netiweka mativa sesi
0: vhelani mi tivula yi nga se mi khatana kambe
8: mana wanawa ni ri kwala ka xikundzu kwala ka kwala South Africa
0: inkomo ni khensa swinene mana mina go mo network ile go ba bonzokele loko ba go ba tivula iveta i khata kwa la ka vito 0608875942 shibutiso ka ra shona go rishana ke munhu una vanhu vangani nzeni ka yena kambe ke loko hi va hi karhi languta nkarhi na wona wo karhi hui balekela go tsusumela kwa la go tsumela ka kona kambe ke hi ta va hi karhi landzana ko kwani maluleke nkarhi lunga hi teki mbilu kambe ke nta vanhu karhi teka loko se nkarhi go ba o karhi ku 20 past nta vanhu karhi landzana ko kwani maluleke mingiseri wa jisara family mo yene hello
9: Swa khenseka. Eku hanya na ku hemba.
0: Okay.
9: And then na womoya wa loyani wa vulaku. Swa khenseka nkulu.
0: I vanhu vangani loko va helerini?
9: Vanharhu.
0: I vanhu vanharhu ku hanya na ku hemba na munhu wa moya.
9: Ku hemba na ntiyiso.
0: Ku hemba na ntiyiso. Vanharhu
9: na ku hanya so swi fanywa ku hanywa ku swi swi ya swa moya.
0: Okay.
9: Na khe.
0: Inkomo ni khensile papa mina. Hayi ke ba ku ivani vanharhu. Hi loyi a hanyaka hi ntiso, hi loyi a hanyaka hi mavunwa na moya. Indlela ale 0608875942 mingiselwa Jisara FM. Eba hi kare kongoma hi mahlweni na xivutiso lexi yimaka ku xana munhu ina vanhu vangani ka yena. Mwingiselwa Jisara FM le moyeni hello.
10: Silo bashaka yena enkwasho.
0: Ahe papa mi.
10: Ipfukile mara.
0: Ipfukile ngokombela kutongwe.
10: Tsuso kono fari tsu tumba tumba yano eta mpaka mova yeso wa miri. Nto akaba ku veri muni anya abantu bangani. Ngani ka kutu smokro. Amzimbeni kumbe loko munhu a fili kumbe loko a hanya na.
0: Nwi na swi kwala minga kona mina vanhu vangani.
10: Mene.
0: Ku hanya vanhu vangani ndzeni ka n'wina?
10: Ku hanya mhe ni ri nexe.
0: Mi tiva mi ri na vanhu vangani?
10: Ni tiva ni ri nexe.
0: Mo va n'wa mi yexe?
10: A hezo hinkwaswo ni nexe. A ni ntswalo hi mhani na papa. Eveni heta ni tshamisiwa ni ri nexe. Swi ngo suka loko swi nghena nghena kun'wanyana kumbe xa nghena a tingomeni va ku heyi pfuna swikombiso ka n'wana swi ku ambarari swi ni ta swin'wana hi pfuna ko kwakwana kona mara aka mina mara a ni swisisi eko nghena kerekeni ko ku na mademoni ko ku degiri degiri degiri the kang ko swibi xa omo xi na khuvi iya i na mademoni ma ni swisisi mi ni to nina xintsero ku moya ze u swiwa ka mina ntsena wu hangalakisa So va go rise tatwa ka ba imbela ka go tsiza magama na meli khon. Lo se manje ba go ntshukumete swi herile.
0: Se moya kuna la uya kona u ba u famba na nyama ho yona.
10: Loko u famba akwana u nga swi tivaka sweswo futhi swona i xihunda xinwana xikwembu. La nga ta hembe ta hemba zandu ro ti hembe ti gyo ti hembe.
0: Na mito.
10: Si ah la xihunda xa kona ya ka la ka xikwembu. A hi mina. Ha mko ba boti mfundisi na se mfundisi. Na hinkwavo ha va ta pfula maze ma handuka
0: se n'wina ripfumelo ra n'wina ri le kwihi
10: mi ripfumelo ra mi ri kona u nga kona mhe ni pfumela ku ha lava va nga fa mhana ba va ni seketela kun'wanyana a ni kun'wana ni fanele va lwaranyana
0: o ku na laha mi hleketaka hi mikwembu ya n'wina
10: ya ivi loko nisa kona ivi yi tlhe ni pfuna swinene ngopfu ivi loko ni tlhe ni langutani kuma ku ni mpela va ni byela ntiyiso va ku famba chela fole na leswiwani na leswiwani na leswiwani ene sweswo futhi hi nga ku swi ni pfune ngopfu
0: se kwanani mi va mi karhi mi communicate na vona kumbe na moya wa vona na hi swihi lexi va ku xi va xi karhi xi mi
10: loko ndzeni swa amilorheni va ziva ku endla leswi na leswiwani ya namba ni ya endla swona a ni ni swi twa amilorheni va ni byela ku swiswona swi nga fambi la kaya loko endla leswiwani swi nga fambi la kaya loko endla leswi nga fambi la kaya famba fone le masirheni mpfuka mi kurhela hi mpfhuka mi hi cukumeta kwale masirheni a mi tshami a ni ngo swi lorha manjheni sweswo se namba i endla swona ivi swihi swi kota ku famba ku tla kona ene futhi sweswo swi ri va le hansi a swi tirha ngopfu ha mhe swi tshame swi ni dyela mali yo tala ngopfu ma-1000 swambili a ni teka yini
0: okay
10: ni zama ku pfala ku dropa ni goga ku nga ngheni munhu mali yi famba yi sungurise hi 2015 800 rand yi famba
0: se loko va va karhi va mi byela ku chelani fole mi tshemba ku va mi cherisa hi mhaka yini fole leri
10: leswi ni nga ta swi landzela nyana ni me swi landzela eveni fanele swi gina swi antswa swi antswile hi ku mali a ya ha fambanga loko ni matamilo rhe nyana ivi loko yi ya ka van'wana lava va byela ku hayi mani wo yi karhatiwa hi leswiwani leswiwani leswiwani leswiwani a swi landzeleli ni ku ta swilele swi ri ku mhani swi voni swa kona
0: swi vula ku na munhu wa
10: lexi
0: swi vula ku na munhu wa ximoya loyi a teka swi swa n'wina Tanke ni khensile vakuri hayi ke mina na vativi lavan'wani vanhu mina ni tiva mina n'wini loyi ni hanyaku loyi loko a tlela vaka na milorho ya ku famandla leswi na leswi na leswi ni endla swona swa ku moya loko ni fini u ya kwina ni switivi sweswo xihundla xa xikwembu xi ri xoxe 0608875942 riqingho rin'we ntsena va ku karhi ni khome emoyeni muyingiseri wa Jesu ra family emoyeni hello
11: ahe xiluva xa ka GCR upukile
0: mani makhuvela lavo duma ni pfukile minjhani Inkomo ni khetsa swinene mani makhuvela.
11: Danke.
0: Mani makhuvela va nghena va hiveka va ku ingaku ni sho. Ni na vanhu vambirhi ku nga body and the spirit, ku nga moya na mera. Okay? 0608875942. Mingiseri wa Jesu FM. Mo hito ku ri nwi na miri yini? Mina vanhu vangani kwala ndzeni ka nwi. Mingiseri wa Jesu FM le moyeni hello.
12: Hello.
0: Ahe. Balekile riqingho indlela le kambe ke vekereka ngoma emahlweni na mingiseri wa Jesu FM ni vona voice note la na wena nga swikota ku sendela voice note eka 0608875942. Oh, ibalekile voice note ya va vete va yi delete for everyone aba swi vona ku ri ni la ku tlanga ya vona 0608875942 mingiseri wa Jesu FM e va ikareka ngoma emahlweni muni twa yin'wani voice note ku ri yona yi ni khomele yini eka madyambu ya siku ra namuntlha na wena mingiseri wa mina u nga swi kota ku ni sendela voice note eka nhlokomhaka leyi nge xana munhu u hanya na vanhu vangani endzeni ka yena 0608875942 loko u hlaye nhlayo ya vanhu valava fane ni byela ku ri loyi hi wini munhu loyi hi wini hikuva a ni hina hi vona wun'we se u fanele u yi byela ku ri ku na loyi munhu hi ndlela yaleyo van'wanyana va ku ku na ndzhuti ku na mina ku na nyama ku na moya ku na ximunhwa lexi a xa le ndzeni ku na mbilu timbilu leti a ta ku kanakana van'wani va ku mapfala ku nga moya van'wani va ku moya lowu kwetsima lowu ku hlevetelaka kambe ke wena u ri yini muyingiseri wa Jesu FM u na vanhu vangani van'wani va ku 2 van'we va ku 3 i tinomboro timbirhi ti va ti karhi ti hangalakala kambe ke ti va ti karhi ti vula swilo swa ku hambanahambana 0608875942
13: munhu i na vanhu vambirhi there is a soul and a body i knowledge le kusuka le ka thomo ku ya
0: aike knowledge kusuka ka thomo a ku ku na miri na moya i vanhu vambirhi valava va nga hi ndlela yaleyo va tshamise sweswo 0608875942 xana ke wena u tiva munhu a ri na vanhu vangani
14: ri perile sesi xilovo hina hi pfukile n'wina minjhani munhu una vanhu va two.

0: ra miri na moya hi leswi ni swi tivisaka swona. A ku ri mhanjhanjhana ka muchipisi hlayiseka
1: khenso swinene mani jai jai ka mavonelo ma n'wina vekeri ngongoma emahlweni ni muyiniyiseri wa Jesus FM a hi twenini la
2: sesi xiluvandlaka nkoka u nga ringiritaya xa minjhani na mina ni kona mina hi mavonelo ya mina ni na miri mimbirhi ku nga miri na moya hi leswi ni tivaka swona ku na loko moya wo famba ku ta sala ntsumbu mavonelo ya mina ri khotsa ka njhekanjheka mandlela inkomu
1: mani ri khotso va ku ku famba moya ku sala miri i vanhu vambirhi valava va hambanaka ku na moya ku na miri lero ka munhu ku na vanhu vambirhi 060-8875-942 va hi karisalena 31 minutes hi nga se ya landza kokwani Maluleke se lo sala na ntsevo wa tona ntsena ku va hi karhi yo tsutsuma hi valandza va ta va ta hi byela ku ri kahle kahle a va ku yini va kwatele yini namuntlha muyingiseri wa Jesus FM le moyeni hello
3: ahe
1: ahe
3: njhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
3: pfuke
1: mi tiva miri na vanhu vangani moyeni
3: ku na miri na xikwembu
1: okay
3: yeah.
1: Ku na miri na xikwembu
3: thanki
1: inkomu ni khensa swinene
3: thanki
1: okay va ri ku na miri ku na xikwembu e vanhu vambirhi lava nga tshamisa sweswi okay right i va yi karhi kongoma emahlweni na miyingiseri wa GCRFM moni twa voice note leyo hetelela leyi ni nga seteka kokwani Maluleke hi ku se va kona kwalaha moyeni moni yi twa
4: sesiluhawa hi madyambu lamanene maxa ha ya twala nhlokomhaka sister ya twala nhlokomhaka ya namuntlha hi mavonelo ya mina munhu aka munhu ku na vanhu vambirhi lava va nga endla xili xin'we ku nga moya na nyama loko swi ze swi hambana swilo sweswo moya u ya kwale u ya koho nyama yona hawa hi yisa gojini moya hayi wona hi va na woho kwala hi nga koho kwala xibakabakini kwa hi leswi mhani hi vonisa swo i vanhu vambirhi i moya na nyama hi leswi vanhu va nga hi xi munhu a nga hi xi swona muhaxi wa mina danki hamutlange na xilahlari xa dzambuki ni ri lasa dana lonji ntirho a ka ya ku ri ka sala block 25 ni muganga wa tanakali ayini sister hi tava swin'wana ti ri chayile danki
1: danki va karhi va kombisa hi vanhu vambirhi ku nga moya na miri kambe ke hi ndlela leyiwa kokwani Maluleke ni kombela mbuya ni kombela mbuya kokwani Maluleke mi ta mi ta hi basisa ka ku ri a mi kwatele yini na mitlhamiri yini phela hi le ku bananeni hi tinhloko laha ku na vanhu vambirhi ku na vanhu vanharhu ndzeni ka munhu hi va hi vona hi yi nhlayo leyi nga yona laha 060-8875-942 munhu amukela kokwani Maluleke va ta hi susa nuro kokwani wa mina ni mi amukela nakambe moyeni hello
5: hi mina loyi
1: hi n'wina loyi
5: ha ni ombakwa
1: hi byeleni n'wana makhacani wa marhanelo wa dubari wa sunduza wa minga wa chavana
5: loko nyamuntlha ko va ku nyamuntlha vanhu va bheje loto laha
1: a ti bevhura
5: toni va dye kukani a ni to ni kukute hinkwayo mali liya a ni to ni teke hinkwayo
1: nawu
5: ya
1: a ku na loyi a nga tshunelanyana
5: eyi ko va na wun'we mani mativa wun'we ya wun'we
1: kumbe na mina ni fane ni vekenyana a ni ta va ni khomini
5: loko hi vulavula hi vanhu lava va nge eka munhu a ri kun'we munhu lowun'we lowu ku na vanhu vanharhu vanhu a va ni yingiseli kahle ku loko ni ku munhu u na vanhu vanharhu ni lava ku swi veka ku vanhu va kota ku swi twisisa ku i vanhu vanharhu eka munhu hi ndlela yihi
1: okay
5: munhu i na vanhu vanharhu ku nga loyi ku nga nyama na moya na ndhuti wa yena loko vanhu va ni kaneta munhu a tshuki a yima sweswi kwala a nga kona a layitini loko a yimile loko layiti ri ri hala ku na un'wana munhu a nga yima hi laha ene munhu loyi i secret ngopfu i xihundla ngopfu loko munhu a yiva munhu loyi va a ri kona loyi
1: okay
5: loko u dlaya munhu loyi va a ri kona kwala laha u yaka kona i kona ha sweswi vanhu va nga ta tlela a wu nga n'wi voni mara i kwala ka wena kwala munhu loyi va n'wi vitanaka ndhuti loko rifu ri fika ri teka ntsumbu lowu ivi moya lowu ku nga the Holy Spirit loko wu famba vanhu lava vambirhi lava va tala loko va teka loyiwani wa nyama loyiwani va n'wi nghenisa esirheni loyi wa vunharhu loyi wa nyamalala hi yena a nga endla ku loko Kayini a dlaya makwavu avele a vuya a ta ta vula loyi a ku wena ngati huwelela leswaku vanhu va swi twa leswaku Kayini hi ye a nga ku dlaya loyi nyama loyi na ndhuti loyi va fambile swin'we va heleketa avele a kuriseni va ya va ya n'wi dlaya kwale va n'wi celela kolomu va nga n'wi celela kona loyi ndhuti loyi a ku wa hemba ni ta n'wi lunghisa mina hi ta famba swin'we kwala ka tata wa yena kwale la ku ya ni ya n'wi susa vitharhi nyamundla la ku twa loko a fika kaneta ka tata wa yena loko a n'wi vutisa ku makwavo i kwini mini twile ndhuti laha u fambaka kona hi ya loyi laha u lwaku kona hi ya loyi laha u yivaka kona hi ya loyi laha u rhuketelaka vanhu hi ya loyi na yena yi le ku hlamuleni i munhu loyi wa vunharhu loyi ende munhu loyi munhu a nga n'wi tekeli nhlokweni mina na n'wina hi nge n'wi tekeli nhlokweni mara n'wi tekele nhlokweni kusukela nyamuntlha ni ri suka ni mi yima kwala mi nga kona a layitini mi langusa munhu lowu wa vunharhu ni vulavulaka hi yeswo sweswi moya lowo kwetsima wu kwala phakati ka munhu u nge wu voni wena hi wona lowu hi nge is the Holy Spirit is a spirit moya lowu nga le ndzeni ka munhu hi wo lowu hi wu vitanaka ku i munhu wa real body i nyama loko hi vulavula hi ku pfumela embilu hi yona yi nga le phakati ka nyama leyi embilu na mapfalo la mapfalo i mbilu yi sungulaka ku cinacina la phakatini ka munhu leswaku ku tsundzuxa leswaku leswi u lavaka ku swi endla swi hume endleleni hi wo mapfalo lawa ma sungulaka ku cina aka munhu la phakati la ma dzinginisa nyama leya wena loyi u sungula ku tivutisi thekaneta ku hayi a swa nchumu leswi ku ri ku mapfalo ma le ku vulavuleni mapfalo lawa hi vulavulaka hi wona hi vulavula hi mbilu na nyama i xilo xin'we ivi ndhuti wu na tlhelo ka munhu la ni ri suka ni mi yima sweswi la mi nga kona n'wina vanhu la mi nga kona la mi vulavulaka mi ri kona suka ni mi yima sweswi nangusani hala tlhelo ka n'wina mi ta vona munhu un'wanyana loko u yimisa vakoko yini na yena yi yimisa voko i mani i munhu wa vunharhu hi yena loyi a nga tumbuluxa xihundla lexi ku byela tata wa Kayini leswaku loyi o kaneta loko a ku mina avelani mirisi wa yena wa hemba hi ya nga wu dlaya hi ye ndhuti loyi a nga parixa timhaka hi ku mifambe Kayini mi fambe swin'we wena na avele na ndhuti wa wena mi ya kwale nhoveni ku riseni loko u fika le Kayini u fika u endla migingiriko ya ku dlaya makwavo ndhuti a kha ku langutisa timhaka hinkwato leti u nga ti endla loko u heta mi seleterile ka avele laha amisaveni loko u heta mi suke swin'we na ndhuti mi khayima tihomu mi tlhelela kaya tata wa Abel abutisa Kain. Kain ukwin maka makwenu Abel akwa animiriswa yena mina why unu butisa ku Abel ukwin miriswa yena mina hiku andisa to illa loku loku ivulavula hinduti imunhu umani loyi minga muteketi ku anhlokweni miya ku yiveni minga sitivi ku mifamba na munhu umani loyi mirindaka imunhu umani loyi mifambaku na yena minga sitivi ku imirisi loyi nga ta paluxa swihundla hinkwaswo nyamuntlha la mifamba miyiva mifamba midlaya mifamba mioswa ku va ku nga ri na munhu un'wanyani mara ndhuti u va ri kona u vuri na yena wena hi ya nga ta paluxa timhaka ta wena kwala u lavaka ku faya festere rero nangusa la tlhelo laa ku na munhu a nga yima u ku langutisile ku a he maluleko u lava ku ndla yinike wa miyela wena la ku tena ntirho wa mina loko u heta va ta va va swi tivile munduku ku i maluleko a nga faya festere ra vana a nghena teka swilo landzeni a ku ri na mani a ku ri na mani munhu wa vunharhu ni ri sukani mi yima sweswi yimani kunene hambi u yo tshama xitulwini loko u tshamele hi hala layiti ri ri hala xikandzeni xa wena hunduloko u langusa hala ndhaka wena xikosini u ta vona munhu un'wana u ta vona maluleka wa wumbirhi hala ndhaka kokwani masenyani hundulukani kwala mi nga tshama kona nangisani hala xikosini hala mi ta n'wi vona masenyani un'wana leni ndhaka n'wina leyi is a number 3 person ene u hanya xihundla i na xihundla xikulu yaloyo mi n'wi basopa ya nga ta vula hinkwaswo leswi mi swi ndlaka swo biha so is a 3rd person the Holy Spirit i moya lowu Yehovha a nga mi siya na wona i moya lowo kwetsima wolowo hi wona lowu loko se munhu a hundza misaveni a sukaku a famba a tlhelela kaya ka tatana hi ku yo rhumiwa ku ta tshama na nyama leyi na ndhuti loyi a mi wu voni ndhuti kwala ndzhaka n'wina a mi wu voni ndhuti kwala milengeni ya n'wina a mi wu voni ndhuti kwala tlhelo ka rimbambu ra n'wina ra voko hala yimisani voko mi ta n'wi vona ni ri nyamuntlha ni ta yi holela mali laha hinkwayi ka yona mali a yi tiseni haleni i munhu wun'we laha nga hlamula mhaka leyi i tatana chisa maxali hi vo va nga hlamula ku i nyama na moya
1: na ndhuti
5: hi vo va nga ni khoma ni ta va nyika 100 rand mundzuku
1: okay
5: n'wina wan'wani fuxo a mi yi kumi 100 rand a hi dyondzisaneni tidyondzo eku hanyeni ka vutomi bya hina hi ta kota ku tiva na loko hi ya hi ya hlaya bayibele yi ta hi byela loko ni za ni vulavula hi Kayini na Abele la ndhuti lowu wu humese xihundla lexikulukumba ngopfu tata wa Abele a swi tiva ku Kayini hi ya nga n'wi dlaya i ni dlayele n'wananga a twile hi mani mukhalabye ku a nga ri kona ku ri se laa nga ta ta vula timhaka i mani Kayini a nga swi tivangi ku ndhuti lowu ta wuya vulavula timhaka leyi ngati ya Abele yi huwelela etilweni yi ku loyi a nga dlaya Abele i makwenu wa mina Kayini ene yi ni celele saveni yi ka yi huwelela yi byela Yehovha i munhu wa vunharhu yaloyo mi ni mi byela ku sweswi mi nga tshama kala hikwenu ni mi hlayile n'wina mi nga nghena mi vulavula mi vurile ku yi vanhu vanharhu mara mi tsandzeka ku boxeketa ku lowu wa vunharhu i ndhuti a mi ni khomangi ene ni a to mi nyika xivutiso xin'wanyana vigilirta.
1: Okay.
5: Nashona mi tatsandeka na switi. Kun'wani fa hi suka hi nghena ka Bible, ma ni twa ku ni vulavula hi ka yini na ave. Mipaluxi wa swihundla ku ve yena ndhuti loyi. That's why va ku hambi wo famba koveni, lundza ri ta vonaka. Lundza leri ri na ndhuti laha, la tlhelo la. Muhaxi.
1: Kokwani Maluleke.
5: Va kwini va yingiseli va GCR?
1: Va hlule 100 rand.
5: Vana va a va nga yi kumi.
1: Yi hindzini ntlhanu wa makume hi liya.
5: Hi liya. Yi ka makoxa. Yi fambile 100 rand. A mativa. Hey. Mativa ni ku a ni ku va ta ni khoma vanhu lava. Hey vanhu. Vanhu tsandzekile ma eyi mata vo tlhela kwala kusuhani va ku vanhari eyi na manjhajana a ni ku yi ta kona ni yo phazamanyana switsongo yo tlhela kwala kusuhani yo i vanhu vambirhi a ni ku yi ta ku i vanharhu no twa yo tlhela kwa kusuhani la manjhajana mi ta trya next time swivutiso hala ka Bible swi kona swivutiso hala ka ndhavuko swi kona hinkwaswo timhaka ta hala ka ndhavuko ti yo tala a hi fambeni swin'we mani mati va mina ni le ku dyondzeni ka n'wina vanhu na n'wina vanhu dyondzani ka mina ene a ku na munhu loyi a nga tlhariha ku tlula mihani lo tlhariha ku mi tlula mara no lava ku hi dyondza ku eku hanyeni ka hina hi famba hi yi ndlela i ntswini swin'wana hi swi tivaka swa nkoka leswi swi nga endlaku ku evuton'wini bya hina hi kumeka hi tsundzuxeka kahle hi tiva ku ndlela na ntiyiso i ncini mi ta kuma leswaku hi minkarhi yo tala na n'wina mi ta ni dyondzisa swo tala ni lava ku dyondza timhaka ka n'wina that's why ni tisa swivutiso la ni lava ku dyondza swin'wana ka n'wina ene a swi vuli ku loko mi tsandzekile mirhongo ni no i ku va ku loko hi ka hi endla the scripture ya ku tirhisa mihleketo ku rizina kun'wanyani a swi vuli ku loko hi tsandzeka a hi hina vanhu hi vanhu hinkwerhu mina ni ri yini ni lava ku dyondza eka munhu un'wana na un'wana laa nga miyingiseri wa GCR leswaku hi dyondza hi dyondzisana hinkwerhu ku dyondza a ku fiki makumu ka ku hanya ka vutomi bya munhu nyamuntlha hi dyondzile hi xivuriso lexi xa Kayini na Abele ku loko a za a dlaya makwavo a ku swi nge tiviwi a swi tiva himpela ku swi nge tiviwi na ivi loko xivuriso xi ku u nga dlayi ta i nga dlayi nyoka u ndzuluxa hi ku ta mukele ta ku vona a va vula yini ke a va vula yini mhaka leyi va ku loko u karhi u endla swin'wanyana wa mavona magungu lawa ya vulavula loko munhu a kuma ensinya wu tlhumile ku ka ku hisa swinene u fika u tshama laha hansi ka ndhuti ka nsinya lowuya u ta kuma leswaku wa titimeleriwa hi ku nsinya lowu wu na ndhuti mara loko wo tsemiwa wu fa wu fana ndhuti wa wona hi laha munhu loko a hundza misaveni na ndhuti wa yena wa famba se hi vulavula hi munhu la ku loko munhu a hundza misaveni na ndhuti wa yena lowuya wo vulavula swihundla va famba swin'we mara moya wu ya kaya ka tatana u sala vanhu vambirhi la ene hi ta kaneta hi tele mara loko no sweswi ka n'wina ni ku sweswi mi nga kwala ndlwini ku na rivoni kwalano loko mo suka mi yini ntukulu mani makhuvela suka u yima ntukulu wa mina loko wo suka u yima kwalano u hunduluka u langusa hala xikosini loko layiti ri ri hala xikandzeni hunduluka i langusa ndhaku i ta swi vona i ta vona munhu un'wanyana la i ta vona mani makhuvela hala ndhaku hala xikosini xa wena un'wana mani makhuvela hala ndhaku i munhu un'wana wa ene i xihundla munhu loyi ene munhu a nga hleketi leswaku loko no endla swo biha i ta vula loyi Eh, ita hlaya lo. Ah, vanhu. Mahashi, vanhu va paluxiwa swihundla. Kuri kula ku munhu a endla swihundla hi xinyamini a ri yexe. Mara a hlama na munduku swihundla swi twakarile. I mana nga ena u ri wexe phela. Ena swi endla xinyamini. Hey, hambi ku ri xinyamini mana. I pana hi halahala nyana la tlhelo la. Loko ko va na xin'wetana nyana nangutisa nyana la tlhelo ka wena ku n'weti u ri hala xikandzeni kumbe u ri hala ri hleke ni ra ndleve ya wena nangutisa hala ka voko ra xinene i ta vona un'wana yimela ene mi n'wi vona kahle munhu yaloye mi n'wi vona kahle munhu yaloye mi nga fambi mi ya yiva mi ku mi n'wexe yaloye munhu yaloye i nghozi ngopfu yaloye is a big danger ya munhu yaloye hi ya vulavulaka swihundla hinkwaswo vanhu va endla swilo xinyamini va ku a yi voniwi mara loko ri xa mundzuku timhaka ta twala u vule lowu maxi
1: kokwani Maluleke
5: nkarhi wu ri yini va kaneta a va ngheni
1: hilo sala ntsena ni kota wa timinetse ku nga se ya ba awara liya ya khume liya
5: i ti nga timinetse ti nga sala
1: ku sale 50
5: 15. Mm. Aba teki 10 ni vuyisela loko ti ku sele 5.
1: Okay.
5: Tango.
1: Tango. Heba lava kokwani Maluleke va nghena na vanhu va bona vanharu. Va ku imoya lowo kwetsima inyama ku nghena nzuti. Swivutiso swi ta switele hi va hi ri na swivutiso swa ku hambana hambana hi ka swi tivi ku ri hi fane hi swi endlisa ku yini loko timhaka ti ri so kambe ke va ri nghenani mi vula leswi swi mi tlimbaka ku ri kumbe leswi mi twaka mi ri na swivutiso ka swona ntlimbo lowu mi nga na wona we le ndzeni ku ri yini 060-887-5942 ehenhleni ka nhlokomhaka ya vona leyi va nga ta na yona va heta va ta va ta yi ahlula se mi ri yini endzhaku ka swona 060-887-5942 mingiseriwa Jisar FM ta va ni karhi ni teka tinqingho ta n'wina ku ya emahlweni ni ta teka tinqingho kumbe ti-voice note leti ni nga ta va ni karhi ni tikuma eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni 060-887-5942 a hi kongomeni emahlweni.

0: 060 887 5942. Mingi Sirak Jesara FM Lemoyen. Hello.
1: What?
0: I hate. Hello.
1: Enda kuri.
0: Network ile ku break in swinene ani mitwe. Mingi Sirak Jesara FM Lemoyen. Hello. Network ikhata indlela le an kotang go batswa ka meke mo khandi an sinya mthlela me buya ka nla ba ko mitjo gore me itisela makuyeni maongo ka meke ne tsumela kwala ka WhatsApp ne ya twa ti voice note letin ti bona ka ti longolokile la gore ti ri yen ri perile munhu o na vanhu ba mbere moya na nyama ithemba maluleke kwala ka xikokwana. Okay, yingene inkarilwa wa mphikizana wanje kanje kusano 060 887 5942. Mingi Sirak Jesara FM
1: Saya nak bukan malu lekar apa yang jisi.
0: Ahe, papa me.
1: Hey, makal itu siapa pun amit lekukan malu lekar.
0: Hmm, bakuat tengok.
1: Ah, bakuat terkupat ama.
0: Hmm.
1: Yeah, because ina anit tiba kuri. Oh no, ini kan maru.
0: Hmm.
1: Unga body, spirit and soul.
0: Hmm.
1: So inzutu amono. Uhuma izote wa the body leinga part ya munhu loko a helerina avatre splata kuri body hela hi vona izote to body le kota ku khumba hima ekuloti wa munhu u joksa ku mpahla kambe spirit xona hi nga no vulavula hi moya lowu endlaka leswaku munhu a va na vuxaka because hi wona wu tisaka the body.
0: Okay.
1: Ivi swi endlaka leswaku munhu a kota ku swi tiva ku ku na rito ra Xikwembu ni fake ni hanya hi rona hikuva ku Xikwembu xi ni lava ku ni endlisa so.
0: Mm.
1: Leswo swi ku endla leswaku u kota ku communicate na xona Xikwembu.
0: Mm.
1: Se kasi loko hi ya ka soul hi leswiya swa matsalo.
0: Mm-hmm.
1: U nga tirhisa mihleketo ya wena u va na ti-emotion loko munhu a ku kwatsini u kwata u ba back.
0: Okay.
1: Ini ke swi ke swoku endla leswaku u ti tiva ku hi wena mani u tlhela va na hi leswi mina hi inzupa the box leyi nga part ya vunharhu bya munhu.
0: Okay.
1: Hi leswi mina hi swi tivisaka xiswona se leswi namuntlha ku kwana va heteleke na swona swi vula ku i research yintshwa leswi iteka ku va hi nyike swo fana sweswo namuntlha hi kota ku swi tiva ku ri na ndzhuti wu tekeriwa enhlokweni ku suka ka leswi hina a hi tiva swona ku ri ndzhuti i part ya the body leyi kota ku dloka mpahla
0: inkomo. Hayi ke banghena va hi byela kahle ku ri ka vanhu vanharhu lava nga va paka vona ndzhuti a va huwelerise laha va ngete ku na body se ku va na soul and the Holy Spirit. Indlela leyi Mingi Sirak Jesara FM va tlhela va khensa ka dyondzo yintshwa leyi va nga yi twa kambe ke monitwa ti-voice note leti hi nga tlhela hi landza kokwani Maluleke hi ta vuya na vona hi twa ku ri vona va ri yeni hi ku gimeta hi ku se hi lo sala na nhungu wa timinetse u nga se ya ba awara leyi ya khume fanelaka hi va hi karhi hi twa tale mbilwini.
2: Ku va Maluleke exi matiwani yo swi kuma xi ri xikarhi FK phikizana ku hala ngama se no kwa ni fika ni nga record ni ri fela ku record ku ni swi kuma swi ri xikarhi na ku vuya nyana sweswo mina ni vurini ku munhu i moya na nyama na ndzhuti wa yena loko ni swi kuma swi ri xikarhi mara a na ha kotanga ku record mani swi tlamurini mi for star story ka ndindani danke.
0: So swinene va ku hayi mina ni lo swi hlamula hi mbilu kumbe ni karhi ni phikizana na lowa ngamu kwala mutini ku ri munhu i vanhu vanharhu i moya lowu kwetsima i nyama ku nghena ndzhuti wa yena hi ndlela yaleyo hi leswi va nga swi vekisa swona na Mingi Sirak

0: nyakula ka misava leyi. Se na body leyi Xikwembu xi nga hi nyika wona lowu hi ta tshe wusi ya kwala ku va wa kwala nyama i ya kwala misaveni. Sweswo mina ni nge zi ni yima na swona, ni nge yimi na swona sweswi, ni nge pfumeli ku ni lahlekerisiwa ndlela. Inkomu.
1: A mi lahlekisiwi papa mina. Hi te mavonelo ya n'wina ya na nkoka na ya kokwani Maluleke ya tlhela ya va na nkoka, kambe ke a ku ri mbulavulo lowu a hi ri na wona eka siku ra namuntlha. Hambi swi tetano hina mingiselo wa mina hi va hi karhi sale na ntsevo wa timinetse ku nga se ya ba awara liya ya khume liya. Mingiselo wa Jesu ra FM li moyeni lowu.
2: Ahee.
1: Ahee.
2: Na mhani loko ni nga ri ni nga va lahleke swintsongo hi ku loko ni langutise nongonoko lowuwani hi vulavula hi ripfumelo ra ndhavuko.
1: Mm.
2: So ku ri ta va ri khumbe na Xikreste a ni nga swi hleketangi.
1: Mm.
2: That's why na mhe ni hlamurile ni ku mina ni na vanhu vambirhi.
1: Okay.
2: A ni vula mina ni kha ni swi tiva ku ni katsa na ndzhuti na minwala ya mina na hinkwaswo leswi nkama wun'wana hambi no va ni mbale mpahla hi mina.
1: Mm.
2: So leswi nga ta va swi ni endla swin'wanyana i ku ni munhu wa njhani loko se ni ta vula swihi swimbirhi. Loko ni nga ha va kona laha ka miri wa mina ku ri na munhu loyi a nga lulama ku va a endla leswinene.
1: Mm.
2: Ku tlhela mbilu ya mina yona leyi ku nga miri wa mina. Mm. Na leswi ni nga swi mbala vanhu va nga ta ku ni nene ku ri ku a ni ni endla swo biha.
1: Mm.
2: So hi leswi ni nge ni fika ni yimanyana swona swintsongo because ni teka ku nga ri nongonoko i ripfumelo i ripfumelo ra ndhavuko.
1: Oh, okay.
2: So ku swi ta fika swi hisa a ka Xikreste se hi ya sungula ku hleketa ku oi ku na ndzhuti phe hi nga hleketa na tintawu na sweswi ni lembe ka yendlu na ka na langutisa malayiti lama na ndzhuti.
1: Mm.
2: Yini yini hinkwaswo leswi na ndzhuti.
1: Mm.
2: Se ndzhuti lowuwani a hi swi dyi ku i layiti layiti leyi ri nga ku layiteni.
1: Mm-hmm.
2: So rin'we va ri ndzhuti wu ri kona aka layiti leriya mara xixikulukumba i ku ni vona nsinya wa nxanati ni vona nsinya wa mangwa lowu nga na ndzhuti.
1: Mm.
2: Mara xixikulukumba i yini na i mangwa lowu ni wu vonaka wa nsinya.
1: Mm.
2: A ni voni ndzhuti wa mangwa ni.
1: Mm.
2: Hi ku loko nsinya lowu nga ri kona swi vula ku ndzhuti a wu kona.
1: Ntiyiso.
2: Se a no hleketa sweswe ei no. Ni khensile ri tima radio fonerile xivongo tirhisa ama-president.
1: Leswo swinene tatana tima radio kambe ke hi sale na timinetse tinharhu ntsena mo ni tlanga voice note leyi va hi karhi langutela kokwani Maluleke ku vuya moye.
3: Ka ha ri madyambu lamanene muhaxi. Mina xa mina xivutiso hi ku leswi hinkwaswo swilo leswi nga na mindhuti ene mindhuti yi humesiwa hi malayiti loko ku ri vusiku loko ri yo byi na n'weti ku ri hava u nge wu voni ndhuti wa munhu leriya ro leswiyani ko va malayiti yo karhi na ro dyambu loko ri huma swo boha loko ri tlhava la ri nga ku voniku na switshuka swa endla mindhuti na titshava ta endla mindhuti se a swi weli ka vumunhu sweswo kwalaha ka moya na nyama ntsena sweswo a na swi pfumela sweswo hayi leswiya swin'wana na kaneta ko va ku swi fanisela hikuva a ni swilo swa fanseriwa na ku munhu wa swi kota ku endla swilo a swi paka swi va kahle sweswo na kala mina mataleni mina ni ri kwala vhena.
1: Inkomu hayi ke hi timinetse timbirhi leti nga sala ni kombela ku va ni karhi ni va na kokwani Maluleke va nghena hi ta hi ta yi songasonga swin'we kona kwala munhu teka riqingho ra vona hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu wena muyingiseri wa Jesu ra FM. Kokwani Maluleke va hi karhi vuya swin'we moyeni. Hello.
4: Hi mina lowu.
1: Ehe.
4: Ni tlhela ni hleka.
1: Mm.
4: A hi hlundukini a ku lahlekisi munhu la.
1: Mm.
4: Vanhu loko va nghena moyeni they must be peaceful man.
1: Mm. Mm.
4: Ya hi le ka hi tindlela tin'wanyana hapa hi nghena ka reason from the scripture hi nghena ka ndhavuko kahle hayi ku munhu a nghena kwatile ku mina leswi ni nga hlamula swona hi swona a ni na ndla ku lahlekisiwa a hi endlisi swona.
1: Mm. No, mean.
4: Yeah, that means swi vula swa ku kasi kasi kula ku hanyisiwa ku yini mina loko ni kani ni kani ni nghenisa swi swa mixaka lowu.
1: Mm.
4: A va dyondzangi vanhu va dyondzile
1: ntiyiso
4: ya vanhu va dyondzile dyondzisani na mina

0: tima radio ni dondi sina wena ma ni dondi sina wena e lava vale va vo kanetana na mkegul e va vurile vele vakulu e munhu ina vanhu vanharhu ani tsarili la ni yo itsala a xikarhi se ani nga ha yi hlayanga kahle ni ve ni tlula ivi ni tsala hansi la kasi ani yi tsarile ehansi ka tatani maxani so ina ni khensa swinene ni vuyelela eka vayingiseri hinkwenu mina n'wina mi nga nghena a ku na loyi a nga na xidyoho la a ku na loyi a nga onha la a ku na loyi o ka a nga vulangi swona hinkwerhu hi le ku dyondzeni ni pfumeleleni ni ku ni tiya hi n'wina ku humesa minongonoko xitichi lexi xi ndlandlamuka xikula hikwalaho ka n'wina vayingiseri loko no nghenisa minongonoko laha mi nga ngheni mi vula swo karhi swi vula ku xitichi xi ya hansi mara loko mi nghena mi vulavula swo karhi the stage are grow xitichi xa kula kumbe xana mi swi tivi ku loko mi ka mi nghena mi vulavula a ku nga ta a ku nga ta cincana vahaxi va haxa kusukela na vurhonga ku ta fika sweswi ene va ha to nghena van'wanyana va lava ku yini na va lava ku mi nyanyula mi nghena mi vulavula swo karhi ku ya hi leswi nongonoko wu nga xiswona that means xitichi xa kula loko hi tshame laha mina na xiluva hi mi nyika tihlokomhaka tivani leswi mi le ku endleni ku xitichi xi kula swi tiveni kusukela nyamuna a mo nghena moyeni for just mi nghena moyeni ku xitichi xi ndlandlamuka hayi hi mhaka ya kokwani Maluleka hi mhaka ya n'wina mi fowuna hi mali mi nga rivali sweswo mi hlamula tihlamulo leti humaku emiehleketweni ya n'wina ene xitichi xa kula let me tell you that hi mi byela ntiyiso so a hi ngheneni ka tihlokomhaka kokwani Maluleke va na tihlokomhaka to tala ta ndhavuko ti tele ngopfu na ta kohala nyamuntlha hi nga nghenanyana kona na tona ti tele ngopfu loko no mi nghenisa ka xikreste mi ta tlhe mi tivutisa ku na xana hi mufundhisi munhu loyi hi karhi hi nga ngheni ka timhaka ta vufundhisi mara loko ni nghena ka xikreste ni to mi nghenisa ka xikreste hi hlamula leswi hi hlamulaka swona loko hi nghena ka ndhavuko a hi hlamuleni ku ya hi hlokomhaka mi ta kuma swi va perfect ene mi ta va mi dyondzisa mina I think ni vulavula ni twala and then ku sukela kwala amopani hi nghena ka Malamulele hi nghena Thohoyandou hi nghena Rivuwa hi nghena Bushu all over the world kusukela next week mi ta va lava va nga na tifoni letikulukumba ni ta vulavula mi kha mi ni vona la ni ta byela xiluva a ni nghenisa laya ni se ni sungurile ku tirhisana foni leyi aka mina leyikulu na yi tirhisa mali kusukela sweswi
1: okay
0: mi vulavula na munhu loyi mi nga n'wi voni n'wina mi nga na tifoni letikulukumba mi ni langusala ka tifoni ta n'wina mi ta ni vona van'wana mi ni tivi mi ta ni tiva kwala fonini kokwani Maluleke inkomo n'wana mukhacana wa marenlele wa dumela wa sunduzo wa mingo wa chavana timhaka ti ve na guyu na malenga na maxakazi i n'wana minga kwale ximingeni leyi va ku hi le ka mithati a hi le ka mithati hi le ka mithathu danko
1: inkomo yi khensa swinene kokwani Maluleke
0: Inkomo.
1: Muyingiseri wa Jesus FM ku ri timinetse tinharhu ku bila awara leya khume leyi hi fanelaka hi karhi hi tsutsumela eka nkarhi lowu landzelelaka laha hi fanelaka hi va hi karhi hi twa ta le mbilwini kona kambe ke muyingiseri wa mina ni khensa swinene ku va hi fambisani kahle kusuka kwale ka awara yo sungula awara ya nhungu ku ta fika kwale ka awara ya khume mi tsundzuka kahle ku ri nongonoko wu fana na lowu wa ndhavuko hi na wona wa vumbirhi wun'wana na wun'wanyana ku sukerisa hi awara ya nhungu ku ya ku ba awara leya khume kambe ke loko a ri mina yona muyingiseri wa mina ni ri va na madyambu ya ku saseka swinene na n'wina mi nge le ku chayeleni endleleni mba mikarhi mi ya tindhawini ta ku hambanahambana ni ri fambani kahle rivilo ra kahle mi chayela hi vukheta hikuva ku ni mpfula karheta laha hansi mi tihlayisa mi hlayisana lava mi chayelaka na vona kambe ke tlhela ni mi tsundzuxa leswaku mi nga chayeli mi pyopyiwile hikuva swi nga veka vutomi bya n'wina ekhombyeni. Ni khensa swinene wena muyingiseri wa mina, ni khensa ni vuyelela ku fikela laha hi nga ta hlangana kambe mundzuku lerixaka hi nongonoko lowu hambanaka hi ta va hi karhi hi hlangana kahle hi nongonoko wa ndzima ya vutomi like awa ro sungula hi nga ta va hi karhi hi vulavula na advocate kambe ke eka awara ya vumbirhi hi ta va hi karhi hi nghena na dokodela Chauke. Hambi switetano wena muyingiseri wa mina u va na vusiku bya ku saseka swinene nkomo ni khensile.
2: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito ri xiyaka.